0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yan, ako ni Epla San, nauka naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, ito hapon.
4: Sa gigamit mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
0: Joy FM 105.7. Enjoy sa morning!

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkakaadlaw. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax pero di ako wa mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala kanay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative og ang resulta mabalakag yud ka kay mayuma na di ayto. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babaye, no? Mao kung wala pay balatian aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban ni ini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab gini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte ni ini, nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos ni ini. So, ana natiman aninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayuma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayuma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayuma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha ni ini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon permi, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na Bilongga Gold na naoy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 104.3 FM.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy some

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ng gyud ko nga imo kong kisan.
1: Ugon niya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko suportahan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito na niya, pag kita nga, no, subong beauty soap na blah, nalagamit mong kasi na. Tapos mo sang tamilamot, tas mot, galakag ka, lumo. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days. So, muna na, nag-effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Nagita ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niagay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaan mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. What a

sing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
1: UTI, dito ako pala. Dito ang ipag-ibitan ako. Nandito ako yung dugo ko. Kung hindi nakilagod ko, nandang ako ang pinag-ibitan ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
2: Mga pila po ka, adlon niyo mag-inom to?
1: 3 litra. Dahil nalang pa. Nalang ito.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplat lagod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, gali lang mga anak.
2: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong liver ato.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: 105.7 Enjoy Sun.

0: Pre, tanggana na good ning pangsama ning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay. Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man imo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka, dan, pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa na ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy!

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldoy ako ya kay allergy siya sa tanong sa tanong dito unsa ra ko isabun man abi to iyang dalungan ka nang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba ka nang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ug problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay ka nang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Moro gid siya nakaayo kuya nang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaw na yung maunod.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imong mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay, nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mao ay akong gipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: pa sa ilalim dito sa COMELEC control. Ito ay kasunod na rin, insidente ng karasana na itala, pinakuli dito ang tensyon at barilan sa Cotabato Pilot Elementary School kaninang umaga na nagresulta sa pagkakasugat ng 4 katao at pagkaantala ng butungan. Bago ang nangyaring tensyon dyan sa may Cotabato Pilot Elementary School ay kagabi ay sunod-sunod din ang mga karasana na itala na nag-iwan ng 3 katao no, na sa pagkakasugat ng 15 iba pa. Personal na nagtungo si COMELEC Chairman Erwin Garcia sa Cotabato Pilot Elementary School upang pangunahan ng pagsasaayos ng daloy ng butungo matapos na umatras dahil sa takot ang ilang mga guro na magsisilbi sana sa board of magsisilbi sana sa halalan. Agad naman itong kinalitan ng mga nakastandby ng membro ng Philippine National Police na nauna na sa sinanay para kapag nagkaroon ng pag-attract no, nitong mga guru natin ay sila ang automatikong mamamahala sa butuhan. Ang Cotabato City ay binubuo ng 37 barangay na may kabuang 140,738 na registered voters, Ma'am Jo. Mm-hmm. So kanina lamang din, bago mag-alauna ng hapon, ay nagkaroon din ng tensyon dito sa may Cero Elementary School kung saan ay nagkabatuhan, nagkainan yung mga kalalakihan na supporters ng kilalang dalawang partido. So dahil yung Cero Elementary School ay malapit lamang sa Police Precinct No. 2, ay agad namang napagpa ang tensyon sa naturang lugar. Dito naman sa may bagay ng Cotabato City National High School, nung napadaan tayo dun kanina ay naging maayos ang daloy ng butuhan at sa iba pang mga paaralan, no, maliban lamang doon sa may Cotabato City Pilot Elementary School doon nag-resume na ang butuhan doon at pero kita natin no yung dami ng mga miyembro ng militar at pulisya na nakapag-ibot doon sa Cotabato City Pilot Elementary School, Mami Joy.
1: Oh, Omirian, gaano katagal na pumalit yung mga pulis na sila ang nag-handle sa butuhan?
0: Medyo inabot din, Mami Joy, ng ilang oras, no? Siguro around 11 na nag-resume yung butuhan sa Cotabato Pilot Elementary School. Dahil nga sa presensya ng sinasabi, mayroon umanong mga armadong kakalalakihan ang nakapasok doon mismo sa loob at in fact nagkaroon ng barilan no at nag-iwan nga ng apat na wounded at sinasabi no ng ilang mga nakasaksi na di ba no sa dito sa barilan na ito ay isang barangay kapitan no? Ang tinutukoy nila ay itong si Kapitan Bimbo Ayunan. Mm-hmm. At nagsisigaw, no? Nagkaroon ng tensyon, na lockdown at ilang mga butante ay atbo palabas ng Cotabato Pilot Elementary School dahil merong mga kalalakihan sa labas na nag-aabang, ayaw, binabantayan nila itong si sinasabi na maraming nakakita na di umano ay binabantayan nila dahil nandun umano sa loob at armado yung si Kapitan Bimbo Ayunan.
1: Nananagot si Kapitan dyan. At sa palagay mo kaya, yung mga ano butante doon sa Pilot Elementary School, babalik pa para bumoto? Siyempre, grabe ang trauma noon, takot.
0: Oo, nung pumunta tayo doon kanina, Mami Joy, nakita naman natin, ano, dahil bumalik, no? Bumalik at naging mapayapa na kasi parang naging triple. O kaninang umaga kasi, sabi nung ilan sa mga kasamaan sa trabaho ay even yung iba natin mga kasamaan nung nagkaroon ng putukan ay napilitan din silang dumapa at mismong si Cotabato City Police Director na Jervil Bungkayaw ang nandun pero dahil sa nag-aantay pa sila ng kung ano yung direktiba mula sa COMELEC kung ano ang gagawin at hindi makausad yung butuhan at mas pinili na lamang nila, nahayaan na lamang yung mga sibilyan na lumabas muna hanggat wala pang direktiba na magmumula sa Commission on Election. Mm-hmm. So nung pumunta na doon si COMELEC Chairman George Garcia para pagtahan yung pagbibigay ng instruction

0: at nagkaroon ng karagdagang tropa na pinapasok sa Pilot Elementary School. Doon pa unti-unting bumalik itong ating mga botante at exercise yung kanilang boto. So far, nung umalis tayo doon ay mapayapa na dahil ang daming mga police at miyembro ng Philippine Marines ang nandoon sa labas at sa loob ng Cotabato Pilot Elementary School.
1: Okay. Maraming salamat kasamang Mary Ann Hernandez sa balitang yan at sana tuloy-tuloy na ang kapayapaan. Ano po? Kasi yung central kasi yan, marami ang mga butante dyan. Oo, pinakasentro, yes, oh, pinakasentro kasi yan. Kaya madalas yan, yan talaga ang ginugulo. Maraming salamat. Ingat kayo kung nasaan man kayo ngayon.
0: Yes, ayan ang report mula dito sa Cotabato City. Para sa YFM, Mary Ann Hernandez, nagulat.
1: Ayan, kasamang Mary Ann Hernandez. Maraming salamat at mga ka-joiners, no? Yan po yung mga kaganapan po doon sa Cotabato City. Noon-noon pa man talaga, yung Central Pilot Elementary School ay magulo na po talaga yan. At saka yung Bagwa kasi, yung mga gumagawa ng mga kalokohan dyan, may magandang exit kasi dyan eh. O kung saan sila lalabas kung gumagawa sila ng mga kalokohan dyan. Yung ating mga taong walang magawa sa buhay na mabuti. Isipin mo, niratratan yung mga nakalinya na mga maagang bumoto. Maaga sila nagbukas dahil sa mga PWD, mga senior citizen, buntis. Yun yung una sanang gustong i-cater nung ating sabutuhan. Pero yun, niratratan nga. At kung hindi ako nagkamali, lima yata yung namatay doon sa may unang niratratan sa may Bagua. Yan, kabisado nato na nga lugar mga ka-joiners, no? Kay sobra, halos 30 katuig na ata dito, no? O mauna ang ato ang trabaho. Kung asa ang gera, asa ang mga panghitabo sa una pa o maogani sukad nga nahatag na nagkaroon na og barm kadtong nahatagan og higayon ang ato ang mga kaigsuunang mga moro medyo nagsubside ang gubot. So karon kung dili lang gyud unta intrahan kani sila o mopili sa ilahang gusto nga mamahimong leader o wala layon tay mga intervention sa gawas tungod sa pamulitika, siyempre nagyud na yung gunit ana kay para sa sunod nga election sa 2028 naana sila yung mga pundo daan mo nay makalisod diha, no? So magahatag gihapon og kagubot. Pero kung ang ato ang mga katawhan magtamod og peaceful nga pagkinabuhi, naaman sa ilahang mga kamot, na sa inyong mga kamot, mga ka-joiners, no? Kanang ato ang mga nasakupan sa barm, na sa inyohang mga kamot, o sa bisan asa nga mga lugar, ang pagpili sa leader. Dapat piliyon yun katong leader nga adunay kasing-kasing para sa katawhan. Lilikad tong mga leader nga ang huna-huna ra makakwarta o pakamatay nga musulod gyud sa politika kay para mangwarta. O maora man na, wala man ingon nga para sa mga tao, di ba? Oo, pero matingala ka sa mga tao. Bisan og walay nahimo, pagkasunod, matunulan, didto na pod. Napay uban. I-commit dayon ang sarili sa usa ka politiko. O kanang moingon nga na 4 years ago, pagkatapos atong niaging eleksyon, nakakommit na manggod ko sa iyaha, wala mo na ulaw. O wala mo na luoy sa inyong kaugalingon. Kaluoy po ninyo. Ginakommit ba ninyo ang inyong kaugalingon sa usa ka politiko para tungod kay maayo nga mo serbisyo kaninga tao? Dili man. Oo. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag naman sanang magalit. Ang giapas naman ninyo, kuwarta. Kung kinsa kadtong dako mo tunol, Ang problema pa, bisag ning dawat na sa uban, dawat na po dito. Patuuhon ka pagka last hour, sa kadtong dakong itunol, birahon, adto dayon. Una-una, gapili ka ba og maayong leader sa ingon ana nga pamaagi? Wala gyud. Mauna nga pag-abot sa panahon, magnganga, mag-antos sila. Kay ngano? Ingon na gikwartahan na mininyo. O gikuha na ninyo ang inyong bahin. So dili gyud in town. Dili gyud in town maka-ik. Dili gyud wala gyud in town sila mahimo. Dili gyud in town sila maka-reklamo. Kay ngano? Oo. Sa pili ay manggod, dili na sa pagkamaayong leader. Oo. Sa dako nga kumkum, kakita ka. Parehan ng Davao Oriental, kay kabisado manggod na nato. Oo. Nagkautang-utang ang katawahan diha, tungod at ang ilahang mga sugal nga risk coin. Oo. Kana mga maayos sa computer diha, muna'y nagahimu ana, tuo mo nga na ay mga foreigner diha. Wala na, oy. Oo, kalabha. Sila pa ang mudani. Oo, murag tan-awon nimo. Murag sa waay lang. Kadtong mga nanglimbong. Kalimot mo, maabot ra gihapon ang panahon nga pagbayaran ninyo kana. Muna, dili pod nato mabasol kay ang mga tao dali ra pod kaayo pasundon. Oo, pag-abot na gani sa kwarta ay malipong na. Ayaw mo kasuko sa ako aha. Kay daghang jud mga nabiktima diha. Oo. Ako sa kaluoy lang gyud. Daghan kong mga nahibaw-an diha nga grabe gyud ang mga pag-antos nila. Anang mga kinsa bagay di musunod nga naagani didto si sir, naagani didto si ma'am, napay maestra diha bisag asa ma-assign, petisyonan man gani tungod sa kapangwarta. Oo, mao gihapon na ang nagdala anang risk coin diha nga una. Oo, mga maestra. Oh, so, siyempre, kaning mga ordinaryo po natong mga kababayan, maingan yan, naagani dito si ma'am, naagani si sir, o naagani dito ang mga opisyal, o kita pa baka ha? Kalimot sila, kaning mga tawhana, sweldado sa katawhan, o biktima hon pagyod nila. Oh. So, maulang gihapon na. Sakit gihapon sa tanan. Kaya nga nung mag-uban-uban. Oo, pagkatapos kung makakomento, wagas. Oo. Kaya nga nung ning uban. Oo na. Tama tong uban nga ako biktima man pod, pero naghilom na lang ko. Tama gyud nga maghilom na lang gyud ka. Kaya nga ano bitaw ning inter. This is 7 minutos na ang milabay sa alas 2 sa hapon. Mabalik pa ang ato ang programa, ilabi na sa ato ang coverage.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
3: Nina, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayud ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and drove proven na na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, karon pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit pod na sa mga butika.
1: Ayan mga ka-joiners, 21 minutes na po makaraan ng alas 2 po ng hapon. Atong balikan ng atong mga kauban nga naa karon sa field. Naa sa Pagalungan ang atong kauban si Sir Loy. Loy, kumusta man diya? Loy. Wala man, di katubag. Basig wala ni kasulod. Natigok. Nawala si Loloy mga ka-joiners. Ayan. O, nimbalik siya. Nimbalik siya, Poms. Ayun, oo. Yes, Loy. Loy. Hello.
5: Poms. Yeah, Mami Joy, sorry. Medyo mahina yung aking linya kanina. Kasalukuyan ako nasa Sultan Dais pang mo? Elementary School, Sultan Dais Elementary School ko, no? Sultan Dais Elementary School, sa may Pagalungan, Maguindanao. Particular dito sa may precinct number 0033C, 0034A, at saka sa 00334B, precinct number 0033C, 0034A, B, at so yun yung mga presinto, Mami Joy, kung saan na ngayon, ang pinakamaraming dagsa ng mga buta kumpara kaninang umaga. Nakausap ko yung butante kanina at saka yung sir. Ngayon daw ang pinakamaraming butante ang dumagsa dahil ang iba ay maraming trabaho. Dito sa precinct number 0033C ay nakatila na yung mga nagtapusan ng boto, pero isasalang na nila sa vote counting machines yung mga kanilang balota o sample yung kanilang balota, no, para ito ay bibilangin na rin ng ating machines. So far, sir, Joey, isa na ko sa radyo, nakabuto na kayo. Nabuto, nabuto pa lang. Bakit hapon na po kayo pumunta?
6: Medyo busy rin kayo. Muna
5: na.
1: Ayan, naputol na po. Kung naminaw ka karon, Loy, sa kung naka-monitor ka man sa ato, ano, siguraduhan na lang kanang mga presento-presento nga ato ang sudlon. Murag na dili na kaayo siguro nato ka na pangitaon pa, no? Ang ato ang pinaka-concern manggudiha kanang kahapsay sa gihimo nga mga nga gihimong butuhan na karon tungod kay kaning mga lugar manggod ug kaning gihimo karon nga pinili ay naga sugod pamanggod daan ni ang hinungdan pod nga magsige og ka-postpone gumikan kay adunay mga managlahi nga mga gusto sa parihong mga nagapanguna pod nga adunay interest para mag leader siguro. Generally ang ato ang kuhaon na lang siguro nga mga balita kanang about sa peace and order o balikan siguro nato unya kanang nasa counting na kay sa ang tanan nato mga tigpaminawan manggod pod, no, dili man pod ingon nga concern yung tanan diha sa BARM. Og mao ka na ang gusto nato nga mahimo, no, tapos mangita ka og linya kun ang mo sulod ka kung para dili ka maputol. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners. Thank you for watching kay Manudo Smith. Salam, kumusta ka na mami? Greet ka pan sa laki si Morsed Wax. Ayun, oh, tapos na ito kanina, nakikinig daw. And Renz Pawin, good afternoon mami. Greet na ako si Paul Ding, Mabayan Band, dito sa Pantuyan, PM Sobrikari. Ayan, may hapon diha sa mga taga PM Sobrikari kay Ray Amar. Shout out daw from Kamasi, Mami. Oh. So malayo po kayo na magpadala ng inyong mensahe. Medyo konti lang ang nagpadala ng message karon, no? Siguro tungod kay dili nato mabasa tungod kay naga-cover manta, no? Ayan. So kung manakit man ang inyong mga kalawasan karon, ilabi na kadtong mga naasa nasasakupan sa barm. Manakit ang inyong lawas kay sige hiwid-hiwid, hulat sa resulta o gaganiha naka medyo nagkaroon ng tension sa pipila ka mga lugar tungod sa mga armado nga mga tao o talagang nagkaputukan. Nahala inumina ninyo og bilongga gold. Unyang gabi eh, pagkatapos pang haplas pod og yakin ni liniment oil mga ka-joiners ha. O sa pagkakaroon, mintras nagahulat mo sa result, no? Inom-inom, kapi-kapi lang usa mo o tirahan ninyo ang kopiyaki, ha? Kompleto ang ato ang mga kapi karon sa mga suki ninyo nga mga butika o mga tindahan o pwede po ninyo kana ma-order sa Shopee. Thank you for watching kay Emery L. Libando. Pa-shout out din mami sa Libando family. Ayan. Og ingon man kay Daniel Calextro, madayo na hapon Mami Joy, nagtanaw mi diri kalyungan. Salamat kaayo Daniel. Og sa imong mga kauban diha. Salamatay nang kamayo pirmi pag-iban kay Mami sa hirap at ginhawa. At Merlina Badadao, Mami, good PM. Thank you for watching Merlina. Salamat kay sa pagpaminaw. Karong panahuna, no, nagalisod na gyud ta. Kay kasagaran sa mga tao, walay transistor radio, no? Kanang ato ang Colonics diha sa Barangay San Antonio. Kabalo mo, nganong gibalik nato diha, no, sa Caraga, tungod sa kadaghang request. Kay kadto mga tao nga nakabenepisyo sa Colonics sa una, na nakita gyud nila kung unsa ang kaayong ilahang natagamtaman. Unya inigpangutan on sa ato ang doktor ni Dr. Bing kung paano mo nakaaw nganong dugay naman ko dinhi saman mo kanang nakabalo nga na anak ko maingon lang ana ay nagistorya. Di wala di ay manaminaw sa radyo ay wala na may mga radyo karon kay naa namang good na sa kuan kanang sa cellphone namang good mi maminaw. So pag dili maka live kung walay live streaming, maglisod gyud, no? So mauna ang nakalisod karon mga ka-joiners. Nahala, balikan nato ang atong kaubang si Loy Rosario. Loy.
7: Yeah, Mami Joy.
1: Oo. Joy. Wala mo nagamonitor ka ba sa radyo? Wala ka nagamonitor sa 102.3? Loy.
7: Motor lang ko Mami Joy. Nakamotor lang ko Mami Joy. Ako ang monitoring, naka online delay kayo.
1: Ako ka nagmotor.
7: Oo. Naputol ko kay kuha na motor problema. But anyway, na-interview man ko sa ko bago lang, no? Sa mga membro sa Bantay Ceasefire. Sa last report.
1: Pangita og maayong signal, Loy. Pangita og maayong signal tapos ayon dili na siguro nato daginoton kanang mga presento Loy kay kuan manggod ni exclusive manggod ni sa barm ang ato adiha maging particular ta siguro generally sa peace and order situation kay mao man gyud na ang ato ang ginamonitor and then kanang observation report nimo ikaw na lang dili na lang ta mo daginot og interview sa mga tao. Sige Loy, go ahead. Dili gyud maayo ang imuhang signal Loy.
7: Pangita og laing kwan.
1: Oo. Pangita og laing lugar. So mga ka-joiners, thank you for watching kay Jimboy Bismanos. Shout out daw mami Jimboy Bismanos from Davao City, RJ Rolida and John D. John D Campanya Renante Villasor. Ayan. And also sa kumusta ka pan sa laki si Morsed? Ayun, parang tapos naman ito kanina si Janjan, si Django, Aban na nakikinig sa iyo. Thanks, Mami, sa pagbasa. Jimboy Bismanos, shout out, Mami, kay Jimboy Bismanos ng Davao. Ayun, natapos na ni. So, sa ato ang mga ka-joiners nga nagapaminaw karon sa ato, malaya po kayo na magpadala ng inyong mensahe kay isingit yun nato ni, no? Bisan pa man o nabisi, parehaning si kaubang Lawyer Rosario nga naakaron na nakakuandi ay siya, no? Nagamotor. Og maulanan mo ulan ni karon, ako ray nalungkot. So sa ato ang mga kauban nga naga-monitor karon diha, ato ang kaubang dos Karomi Ilusfa, asa naman kahamo karon, no? Og sama sa ako ang ginaingon sa uban nga mga lugar nga ato ang mga na-interview, medyo okay naman, peaceful kaayo na adito sa Buluan, okay kaayo sa may Sultan Kudarat. Og o sa siyempre sa Matanog, wala tayo mga balita dito, no? Peaceful man na sila dito, kanang barira, walay mga problema na gyud na sila dito. Kasagaran gyud na mga ka-joiners kanang diha nga area, no? Sa kanang syudad gyud mismo gyud ang naay kuan kagubot. Kay kaning mga naa sa mga kuan ubang mga lugar, okay lang. Ug ang gubot pud gyud pud kaayo kaning part sa Lanao. O Marawi City, Lanao del Sur, Lanao del Norte o Marawi City. Kana gubot gyud po diha, bisan unsa nga klase nga election, bisan pa og national, no? Dili gyud malikayan nga aduna gyoy mga kagubot diha. Kay ngano kanang mga partido-partido o ana magdinut anay. O bisag asa man na, no, pero sa ilaha kuan gyud kaayo, kuyog gyud kaayo kay aw gamayng sipyat, mubutog yun. So, mao ka na ang ato ang ginabantayan, no? Kay gani man, pasalamat kita nga inana lang ang mga nahitabo, no? Kaning mga uban nga mga lugar, sama sa naibalita sa atong mga kauban nga naadid to, nga hapsay, makita nila nga enjoy ang mga tao, malipayon, o walay, siguro mura og normal na lang yun sa ilaha. Kanang mga panghitabo nga ingon ana. Kay gani man, kaya ng kutabato, mingaw kaayo na kung adunay adlaw nga walay matigok diha. O, maog yun na sa una pa. Hangtod karon, maulang gihapon na siya. Gubot. Maunang dugay-dugay buta sa kutabato nagpuyo. Mauna ang ato ang naobserbahan yun diha. Mauna nga na ang mga kabalaka, dili na to malikayan, pero sa mga report, kanang bagwa, pilot og Cero Elementary School, maukad to ang medyo naigo kaganiha nga gani man nahitabo gyud ang pinusilay. May nanang gani kay nimbalik na ang mga tao tungod sa kabaga sa mga men in uniform. 33 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alas 2 po ng hapon. Naabatay ka uban sa linya, wala. Okay, so padayon kita, bali na po sa ato ang background. Thank you for watching kay Mike Coblino. Good PM, Mami, ang sakit nga palandungon nga daghan ang nagbuhis o ginabuhi tungod lang sa eleksyon. Ang pangutana, paano ang mga pamilyang maiiwan? Correct! Munang akong ginaingon. Munang atong ginaingon nga, kaning mga tao, wala gyud nagahuna-huna. No? Kung makadapig o kaning politiko, wagas. Oo. Kay nga no, ang problema ana, dili man na mo inana mo dapig o wala na nakapahimulos. Kanang kwarta gihapon. Sapi lang gihapon. Makita ni mo, bisag asa karon o katong mangayo og tabang sa imuha, o moingon nga sa imo ko, pagkataod-taod, makita na pod nimo perting daig na pod dito sa pikas. Now, makaingon ka ba nga kanang tawhana para sa kaayuhan? Dili. Kundili sa iyahang kaugalingong kapahimuslanan. Mona ang tinuo diha. Di ka ng mga tao nga adunay mga baruganan? Na ay mga tao nga adunay mga baruganan katong ilahang gusto gyud nga ibutang sa posisyon? Ugning undang na? Dili na gud na sila mabuto. Kaysa mabuto sa tao nga wala gyud nila gisaligan. So mauna ang prinsipyo nga ginaingon. Pero kanang i-commit ni mo ang imuhang kaugalingon sa usa ka politiko, wala ka magakinahanglan og leader nga tarong diha. kwarta. Oo. Pakamatay ka? Tungod lang kay mood na kay gidapigan nimo. Dili oy. Pakamatay na sila. Tungod sa kwarta. Mauna ang tinuod diha. Unya luoy kaayo ang pamilya. Oo. Tama gyud ka Mike Coble. Oo, luoy kaayo ang pangutana, ang pamilya maiiwan. Mauman. Mao ka nang mga tao nga mga hakog. Hakog ba? Mga tao sa para karon lang. Wala naguna-una og ugmaon. O gani man kung idaran na sila, wala mang gani sila naguna-una para sa future sa ilahang mga anak. Nga kung walay mga maayong leader ang ilahang mga anak, ambot og magkadiindiin. Oo, kay nga no, mo, unsaon pagpuyo niyo sa usa ka lugar, nga dili ka diha mabuhi. So, mangita agad ka og pamaagi nga mulang nyaw ka. Kay wala may suporta ang panginabuhian. So, en ana na, unsaon niyo pagtanom, kung ang imuhang lugar walay karsada. Mga en ana na, unya ka itong mga kwarta nga para sa katawhan, bulsahon. Unsaon ana pagka buhi sa mga tao. So, mauna, adunay mga tao nga mga wais, matingala ka, nga puro adunay mga balay sa syudad. Murag nagaprepara, nga wala gyud sila'y ma, wala gyud sila'y madaw-daw sa kaugalingon nila ng mga lugar. Luoy kaayo ang mga tao. Kaya magahatag mang gyud unta og kanang kahayag sa katawhan, mauman kadtong mga leader, magapasunod. Pero kung ang imuhang leader ang iharang bulsa maoy gihuna-huna, napay mga leader diha, napay mga mayor nga, sus grabe, mangutang sa ilahang mga kapitan. Ambot nga na po ning mga kapitan nga magpautang, anang ilang mayor nga, kabalo sila nga, dili ga pamayad og utang. Unya, ikaw mayor, dili ka maulaw, mangutang ka sa imuhang kapitan, mangutang ka sa imuhang mga empleyado. Oh, naapay magparty, pangayuan og kwarta ang mga empleyado. Mga empleyado musugot pod. Matingala gyud ko diha. Kanang mga regular employee mo, unsa may inyong kahadlukan, nga dili man mo pwede i-terminate. O sige, i-float mo. O sige, good. Kahayahay ra. Ano man di agbalhin-balhinon ko. O paugatan pod ta ka. Kaya nga no, kamo nga mga regular employees, maoy nagapabilin diha. Kana mga politiko, come and go lang na sila. O, di ba? Tapos kamo, unsa inyong nawong. Mauna nga, adunay mga tao nga dili na makahuna-huna og maayo. Tungod kay lunod na sila sa bulok nga sistema. Tanawa na karon kanang mga mo last term. Kung naamay maka last term, grabe ang kawat diha. Paati ka ng mga ginasaligan. Maaning kamot yun nagpangawat. Kay nga no, last term na ron. Kung kinsa ang musunod, wala na mampunta. So, ina na, good. Mauna ilang huna-huna. Unta ka na nga pang huna-huna sa nagsugod pa lang. Ana gani, og di gani ka mo trabaho og tarong. So no, dili yun na takasuportahan. Kaya ang imong gihuna-huna, ang kaugmaon, ang serbisyo nga matarong. Pero kay bulsar man nimo ang imuhang gihuna-huna, nagtuupod ka kana mga kinawat ninyo nga kwarta. Oo. Ang tawag ka na kwarta sa hangin. Nagkakita ka anang mga tao nga sikat kaayo, kwartahan kaayo. Unya ang ending asa prisuhan. Ang uban na namatay na sa prisuhan. Ganahan mo ana. Saan man ninyo ng kwarta? Di man na ninyo madala. Pero tungod lagi kay lunod na. Sa bulok na sistema, wala na ikaulaw. Kaya maingon nga, presidente manggani. Adlaw-adlaw. Mauni ang gibuhat. Dagko gani ang ilaha. Gamay ra ang atua. Luoy kaayo ang katawhan. Ang bata, bisagwa pa na tao. Napas itlog sa iyang amahan. Naanay utang. Luoy kaayo. Day. Usahay makakapoy na lang yun kaayo pag-istorya, pero usahay masarap din na hisgutan. malay nimo na ay mahigmata. E naana na karon. Kaya limang ka, napaka-ironic sa situation, no? Muservisyo ka. Unya ikaw nga muservisyo, magpakiluoy sa imuhang servisyohan. Munag yun na ang lisod yun nga dawaton. Oh, dapat ikaw ang palanggaon. Kay ikaw ang muservisyo. Pero baliktad, wala na. Basta lugar, karon marag wala na yung mapili, kay bisag asa. Dinhi sa North Cotabato, sa una, wala may inana. Na apoy nagpasimuno, naguna-una. Gikwarta pod ang mga tao. Karon nakakatko na pod ang mga tao dinhi. O, kinsa na pod tong dakughatag, mauna pod to'y ilahon. Mga 3 years na, gagihimo na dinhi sa North Cotabato. Kay sa una, wala oy. Ug na ay magpamirienda, salamat. Wala gyud na sa ilaha ang sa ilaha, mopili gyud kung kinsa gyud na sa ilahang kasing-kasing. Pero karon wala. Nakakaton na pod sila og kwarta. Tungod pod sa leader nga nagpauna-una anang sapi karon. So, ona maingon nato, mintras nagkadugay, nagkamaot og di na gyud ta makagawas sa ingon ani nga sitwasyon. Muna katawhan, kita man ang luoy nga magsigig bayad anang mga utang anang mga naa sa posisyon, sige lang, ginuora ang mobalanse ana nila. 42 minutes na po makaraan ng alas 2 po ng hapon para sa ato ang mga kauban nga naa sa field. Siguro ka ng uban, pwede na mo nga muuli o susihon lang ninyo kung asa mo makagather o makakuha o mga update unya sa counting, makuha ninyo na dito sa may Comelec kung kinsa ang pwede ninyo nga tawagan. Kung katong mga duol gyud dito sa Cotabato nato nga mga kauban, maoy ma-assign unta didtong dapita para maoy mo bato sa atoa sa mga balita. Ay takabalaka kay ugmang adlawa, no, sa ato mga ka-joiners diha nga nasakupan sa BARM. Ugmang adlawa, sigurado makabalo na gyud mo kung kinsa kadtong mga mapalad nga mudaog sa pinili ay karong adlawa. 20 minutos na lang bago mag-alas 3 ng hapon, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: 47 minutes ang po mga ka-joiners makaraan makaraan ang alas 2 po ng hapon at mapayang alas 3 hanggang alas 3 lang po talaga si Mami, kaya kung naminaw kung nakikinig po yung mga kasama natin ngayon kung sino yung papalit o yung uupo mamayang alas 3 po ng hapon, mabuti siguro na umuwi na kayo. No, hindi ko nakakayanin kung tutuloy ko pa. Hanggang alas 3 lang po talaga ako. So it's either kasamang Romy or Loloy. Alas 3. Oh, mura, nakasulod sila. Saglit lang, nagasulod. Saglit lang, ha? Okay, may tao ba sa linya? Kinsa? Okay. Nagbabalik po ang nagbabalik po ang ating kasamang Ruby. Ruby, saan ka ngayon? Go ahead.
1: Yes, Mami Joy, andito tayo ngayon sa Municipality of Kapalawan. Formerly sakop ito ng Carmen, no? Itong barangays ang na-out sa Carmen at nabilong na ngayon sa Kapalawan Municipality. At syempre, Mami Joy, ang makakausap natin is really authority on the election process. Yung iba, kung hindi ang Commission on Election Officer, kakilala mo talaga, ikaw unang tinanong, no? Kabili Joey Olea Abo Jr. So, sounds familiar, Mami Joy from Caraga. Sabi niya.
0: sige po, magandang hapon. Magandang hapon po. Kumusta po?
1: So, andito si Sir, kamusta daw Sir? So, manghihingi kami ng update. Sa ibang lugar, talagang magulo, may papaya, may bloodshed. Kamusta po ang Municipality of Kapalawan with 7 barangays as of the moment, Officer?
2: Yes, unang-una, magandang hapon po sa listeners ng Mami Joy FM.
0: So, thank you po.
2: At this moment, yung Municipality of Kapalawan ay nasa peaceful, smooth ang election natin. So, ongoing pa po yung butuan ng mga tao. Si 7 o'clock pa ang ating closing voting.
0: Ayan, kasamang Ruby. Sir, yung lugar po ninyo ba kaninang umaga kasi sa ibang mga lugar nagkaroon ng tension, no? Hindi ba naapektuhan po yung lugar ninyo kanina na masasabi natin hindi ba natakot po yung mga botante po?
2: Hindi naman po kasi yung ating lugar kung saan tayo nasa dito sa Municipality of Kapalawan, SDA is peaceful naman po. Hindi po affected kasi malayo po yung mga municipality na nagkagulo-gulo kanina.
0: Mm-mm. Sa pagkakaalam po ninyo, mga ilang porsyento na po dyan sa lugar po ninyo ang nakaboto?
2: So, nasa 70% na po.
0: Ah, okay. So, hindi na aabutin po yan ng mga alas 7. Ang kinatatakutan po kasi, sir, ng marami, yung mamaya daw po sa counting, may ano po ba ang mga paghahanda na mayroon po tayo?
2: Opo, actually, bago lang kami natapos mag-convene sa Municipal Board of Canvassers, so nag-recess kami, mag-resume kami mamaya ng 7 o'clock in the evening. So far naman, ang paganda natin, nandiyan po yung kapulisya natin at kasundaluhan po, natantabay po sa atin security.
0: Okay, kasamang Ruby.
1: Yes, Sir Joey, gusto natin malaman sa ibang lugar, medyo teachers na alanganin nagsiatrasan at hindi sumipot. So, the trained PNP has to take over. Dito po, kamusta ang ating mga teachers? Wala bang natakot? Umatras?
2: So, alhamdulillah naman, yung mga ating electoral board ay wala pong umatras. Meron din po tayong standby na said, tiyatawin na yung special electoral board yung PNP. So, hindi natin nagamit yun kasi yung mga teachers natin ay nag-serve po sila. 100% po.
0: Okay, maraming salamat po sir sa inyong panahon. Sana tuloy-tuloy po na maging payapa po ang isinagawang election po ng BARM at hanggang sa bukas na maibigay na po talaga yung mga resulta. Maraming salamat po sa inyong panahon. Magandang hapon.
1: Yes, Mami Joy, maraming salamat din kay Sir Kabili Joey Olea Abu Jr. At kitang-kita natin based on our observation, kahit ang bilang ng PNP at military, Mami Joy, very manipis kung tingnan mo. Unlike sa projected in the area of Cotabato na pati Tanque de Guerra, na Cahilera, dito po talagang tingnan mo very normal, except that you will see the school na parang thickly populated for the voters who are casting their vote. But generally, masasabi natin, Mami Joy, na peaceful at talagang very liberal ang pagboboto ng mga tao, come and go sila. And even observers, Sir Joey, may dumating na observers dito, Sir Joey, kanina. Meron daw, Mami Joy, no? Ibalik ko.
2: Oh, meron tayong dumating kanina ng mga observer sa Entrail International. Okay naman, na-interpret naman sila ng maayos, mag-ikot-ikot sila sa different voting center po. Wala po.
1: So, Mami Joy, everything is clear, walang na-disenfranchise, walang nawalang boto, walang pangalan ng butanteng nawala. And syempre, we really have to establish lines sa you, sir, even after his interview, especially po turn out ng butuhan bukas at ang paghahatid po ninyo ng mga balota mamayang gabi po. Back to you, Mami Joy, Tinig 40 with kasamang Aloy, the faithful navigator. Magandang hapon.
0: Okay, that's good to hear, no? Kaya ubay-ubay gyud, maraming mga lugar ang mga naging mapayapa, tahimik, peaceful. Paano man natin sasabihin yan na talagang nagiging maganda ang kooperasyon ng ating mga kababayan na nakabuto po sila ng matiwasay, walang ibang mga intervention. At yun, Cotabato City lang po talaga ang nagkaroon talaga ng problema. Pero yun pong mga ibang mga lugar, mga munisipyo, naging mapayapa po ang election. Mamayang alas 3 po, makakasama ninyo si Dos, Karomi Elusfa, at siyempre mga ka-joiners. Sabi ko nga, itong politika, ang hirap po talaga, hindi natin actually, on my part, no, lagi kong sinasabi na minsan hindi talaga natin hindi natin matantya yung isang tao. Tahimik man siya o mabunganga, hindi natin pwedeng ibaliwala kasi minsan yung mga taong sobrang naghahangad ay hindi natin alam kung hanggang saan sila dadalhin ng kanilang iniisip. Kaya tayo, maging mapagmatyag at kung may pinapanigan man po kayo, may pinapaboran, huwag na po tayo magyabang, huwag na po tayo magboli ng mga kalaban. Oo, kung sino ang gusto mo, kung kinsa man ka ni Dapig o didto ka, ayaw na pagsigi og daghang istorya. Kay usahay, diya magsugod ang kagubot, no? Kanang buli-buli, songhog-songhog ba? Oh, mauna na sa nga ingon ana, mahulog og inaway. Niya mayra ba og ang inyohang mga gidapigan nagtanaw sa inyo kung unsay mahitabo sa inyo nga sa luon mo. Ilabi na kung kamo, mga pamilyado. Una-unaon ninyo ang inyohang pamilya. Dilita magpadala sa ato ang huna-huna, oy. O kung unsa ang imuhang ginahuna-huna, gusto gyud nimo nga mo'y mahitabo, wala may mga ingon ana, di ba? Kung naa kay gipanigan, di naa kay gipanigan. O nganong manghilabot man ka sa usa ka tawo nga lahi pud ang iyahang gipanigan or gidapigan. Inaana ra na siya. Kung asa ka di didto ka. O sama ra na sa kung nagabarog ka, barog og imo para didto. O pasag di pud ning isa nga nagabarog kung asa pud niya gusto. Ingon ana lang na, kung dili ninyo gusto og kasamok, mao ka na ang inyong buhaton para hapsay gayud ang ato ang sitwasyon. Wala naman di ay niunod. Sige kog tunol, wala naman di ay kay gihatag nga background. Mga ka-joiners, wala naman yun tayo oras, no? Sakit in town ang likod ni Lola, duha ka oras og liningkod. Salamat kaayo sa ato ang mga kauban, no? Kay kaubang Ruby Padilla Season, og ingon man kay Mary Ann Hernandez, atong kaubang Loy Rosario, og wala lang kabalik si Renz Sumalinog, no? Ganyang buntag na dungog pa na ako, pero wala siguro ka-cover si Renz. Unya, kay nagsuroy man yun ang atong kaubang Karomi, basin og ubay-ubay pod ang mga observation report nga mahatod niya sa inyo, ha? Pero sama sa akong gi-advise pod sa atong kaubang Luloy, dili nato daginoton ka ng by presenk-presenk, kay dili manggod ni ingon nga nasyonal. Kanang ato, generally, ang ato ang kinabantayan yun na ang peace and order. Ang kung unsa ang mamahimong dagan gyud sa eleksyon. Mabitaw na ang huna-hunaan ang mga foreigner kung anong nangabot gyud na sila diri, kay ang ilang huna-huna nga gubot gyud. Oo, pero kaloy sa Ginoo kaning mga hilit nga mga lugar, mga munisipyo, okay man, peaceful. Kadto lang gyud didto sa Cotabato City ug kana diha dili na gyud na katingad-an. Kay mingaw kaayo ang Cotabato City kung walay mahitabo. Ilabi na sa ingon ani nga buluhaton. Dako-dako pod ni nga buluhaton, daghan og dapigan, daghan ka daghan ang nagapapili. So natural. Okay, kaganiha matud pa sa atong kaubang Mary Ann Hernandez, ultimo ang kapitan mismo dito sa Pilot Elementary School nagadala og armas ug nagsyagit-syagit pagyud didto. Oh, ambot ka ha. Kung unsay tulubagon ani paghuman sa eleksyon. Kay usahay kaning mga tao mawad-an na og pagsalig sa ilahang kaugalingon. Kay usahay but-an na manggod na sila og lain tao. Tanan nga mga panghadlok himuon. Oh, ilabi na kaning mga kanang kulang og kaalaman. Kabalo mo mga ka-joiners, para walay samok, pag-istoryahon mo, oo, oo, why problema? Pero ikaw ray nakabalo kung unsa ang sulod sa imuhang kasing-kasing. O, inana-anana, para wala na'y daghang lalis, paminaw, ayaw na pagsumpay og istorya. Pagkatapos, pag-abot sa panahon, makinahanglan na ni mo, himuon ang imong katungod, himuang walay daghang istorya. Ingon-ana lang na. Kung gusto ka og peaceful nga kinabuhi. Wala naman tay oras, daghang kaing salamat sa inyong pag-uban sulod sa duha ka oras. Og ugmang adlaw, siguro ta nga makabasa na gyud ta og sulat og mahatagan na gyud pod nato og pagtagad ang ubay-ubay pod nga mga mensahe sa ato ang mga ka-joiners. Sensya

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI dito ako pala dito ang ipag-ibitan ako ng isang gulog ko pa. Kung hinaklubod ko, sinasanan ako ang pinag-ibitan ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
4: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
3: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brake sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na naayo?
9: Duha kapad lang ang yan, Gino?
8: Duha kapad, wala na yung lahing kayo.
9: Ito ako,
8: nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride!
12: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy
4: FM! Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung banila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 0917. Text gikan sa cell number 0912-505-6723. Kuya Loy, ug mami Joy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay nakatabang gyud sa akuang anak sa iyahang gibati nga sakit. Kapila mi nagadtog doktor, wa gid maayo sa dihang among giplasan lang sa Yaki Herbal Oil ang iyahang mga balatian na wagtang kuya. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Si Mary Jane Igno day ni kuya taga Malabang, Lanao del Sur. Mami Joy, wala na kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ningatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Sa sunod adlaw, kita-kita na usab kita, magkadungganay na usab kita, managuman na usab kita. Pero ayaw gyud nato kalimti. Nga yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Maraming salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, itingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una, di na ang sugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhat lang. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Evening Joyride.

0: up ni bay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon? Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, mo anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna rana.
6: Masang ipatik ni masaya ha?
5: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala na niya, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi ni ginatik ni mo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako, siyang, kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salawa. Was pre, ala isang sananing pingin ko ganado pre, tistingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya pagkabuntag yan to ala ko ala tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kayong pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
7: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
2: FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig maka malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Na naayo.
4: Duwa ka pad lang ang yung
3: ginom. Duwa ka pad, wala na lang kay wa may kwarta. Kaya ako nagkuha na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
8: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timman iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo-kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit na kasing-kasing, mo kwan sa ba maghuot siya? Sino kumintin sa Bilongga? Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki

0: Vitamins.
1: Kung ako isa, usupod mo kaon. Iyan ka ni isa, buyag ko patulog.
2: O sige, muli mo ganun ni Gana ilang kaon.
1: Okay, makaagbong ka, sa imo na ko, sa humalil ako mahap, sa imo na ko yaki.
2: O sa kayaki, katong kidiyaki vitamins?
1: Kasi vitamins, o kanang sira.
0: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
2: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
2: Kapila po ka manghaplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, usahay,
2: sige, gamit yung manghaplas?
3: Yes, oil.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubuan aku Amran.
1: Babes, rumahnya aku nang dihubo.
0: Karun, hubuan sama aku panti.
1: Sige, babes. Rumahnya, babes, aku nang dihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: What a five.

0: kol-kol, mangutana ang dago ba? Uso may mong pangutana, butyok. Nakay kwarta, kol.
1: Wala, ngayon ang dagaan, kunin mo.
0: Oh, parehas na, kol. May pa ang kwarta, kol, kamay tao. Pero ang tao, wag yung kwarta.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
6: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulay. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng og Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulay ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.

0: 105.7
1: Dali na ayo ang katul-katul sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang hapla siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nangatol ako mga bitirin na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
3: Oo.
2: Kaya na kalingin ko, maayo na ang Yaki. Matagal sila na ako nagpalit ko. O ga Yaki Oil o kahang Capsule.
3: Kunya.
2: May naman ako kaluhara, nawala naman, tutulong wala na nabalit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule, mga higala. Busa, sulay na ninyo. Mapalit ka na sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o bilongga gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
2: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kwan sa ba maghuot siya? Sipo, kumintin sa bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
3: Nawala
2: ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Gita man mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistinga doon ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, imaintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Dali ng anak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
7: Nung pagbuntis ko, sige ako panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Ang dali nang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, maghaplas din sa Yaki Liniment Oil.
8: Aha.
7: Kapag bago ko matulog, maghaplas din ko Yaki Liniment Oil di hapon.
1: Maoka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
9: Maimutang mga katinig, welcome to sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, adlaw nga Martes, sa pitsa 15, adlaw nga sweldo, sa bulan, sa Setyembre. Mga katinig, gahapong adlaw, naggahin kita og panahon para sa coverage, sa blow-by-blow coverage siya sa nahitabo nga first parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Og adunay mga daghang mga maayong balita og adunay sab mga dili kaayo maayong balita. Mga katinig, karon sa ato ang programa, ato paningkamutan na nga makita nato kung kumusta ang mga pinakaulahi nga mga katikaran diha, especially nga nagsugod na ang canvassing gahapon gabi di ay, and we are expecting that today at least aduna na ay mga updates sa as to pila ka porsyento na ang nakanvas, aduna na siguro ay ma-establish na kinsa ang mga nag-lead or in other areas, aduna na yun na-deklara siguro nga nidaog na. But while the first parliamentary election in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao was happening, mga katinig, dito sa kaulohan, nagapadayon, kining impeachment trial batok sa Vice Presidente sa NASUD, Pilipinas.

0: Makakatinig hapong adlaw, nakahinabi na to ang Regional Director sa Commission on Election sa Bansamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Doon na po yung mga tao nga nanggikan sa lahi-lahi nga lugar sulod sa bangsa, sa BARM, no? So ang ato ang kapulisan po dato pong nakuha gahapong adlaw para sa mga ano live updates while naapoy mga na-interview no to nga mga botante. Mga katinig, the same resource persons ang ato ang paningkamutan nga makahinabog karong adlaw. But initially mga katinig, adunay mga reports nga nangunguna na ang BUJP, kining Bansamoro, BUJP. UBJP, ay, sorry. Nagbago na. Official ba na eh?
1: PPCRB.
0: Sa PPCRB daw, saka daw, tuntunawon, ang... nangunguna mga katinig sa PPCRV na tali. Of course, this is unofficial, ha? Dili pa namang official. Nagalakaw. Mulakaw ba ko man siya? Good. Pahuno nga sa good. 652,226 ang nakuha sa BFP or Bansamoro Federalist Party, and ang BUJP nagasunod sa 604,968 votes. Mga katinig, unsa ni? Ang BFP ang naguna og nagsunod kining partido pod ni Kagi Murad. So 35% ang nakuha na boto sa BFP og 32% ang nakuha nga boto sa BUJP. Nagadagandagan kining atuang monitor, but of course ang nagasunod ni ani mao ang BGC, no, na ay 20.7% or 385,396 votes. So ato ang hinay-hinayan og hawas sa kining maong mga data nga naggikan sa BARM, sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kining Parish Pastoral Council for Responsible Voting, mga katinig, usa kini ka church based or dili church based, church organized nga election watchdog that has been accredited by the Commission on Election for several years now nga independent monitor. So adunay official nga doon ay official nga result nga ipaguwas sa Commission on Elections, but kini sila po, allowed po din sila magpaguwas sa ilahang unofficial result. So nanguna ang BFP, sunod ang UBJP, og nisunod ang BGC. And mga katinig, naasa number 4 ang riot, what's this, ha? Number 4, paningkamutan na to, nga isunod ang number 4 og number 5 hangtod sa... ano, ang problema lang diri kay nagadagan-dagan kining maong system, no? So ang number 4. Asa no to? Dali lang, ha. Ulat lang kay sakpan rin ka na mo. Sa mo ni, nagadagan-dagan man ang cursor. Okay. Tara. Ay nagpalabi pod. Ang number 4. Sa uba pagpahunong ani, ay magbuot pa man ka sa tawo, oy pasensya na mga katinig, ha, kay kining ato ang monitor sa computer manggo dili pa man gud siya mapirmi. So tara, ang number 4, 67,800 mo ang Riot Democratic Party, o gisundan kini sa Pro Bangsamoro Party nga adunay 30 nawala na pud. Doon ay pilagani ang Riot. But anyway, balik lang ito na unya kay sa Parliamentary Sector Representative for Settler Communities of Barm, si Yul Uyala Ulaya ang nanguna with 743,422 26 votes. Gisundan kini ni Arnado Merian with 684,211 og si UEK Ongpin na adunay 398 votes. So kala itong mga nanguna, si Anayatin, si Susan Anayatin, amiga na ito niyan, no? Adunan sa 379,665. But balikan na ito, balikan po natin yung mga figures na yan ng PPCRV. For the meantime, nasa linya po si Lente, Attorney Una
1: Caritos.
0: Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
2: Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood.
0: Mm-hmm. Mukhang nagsisigawan po kayo kahapon at yung boses po ninyo. Anyway, kumusta naman po?
2: Okay naman po. Natapos na po ang unang Barm Parliamentary Elections at ayan naman po ay nagpapasalamat na kahit marami po nangyari dito sa Cotabato kahapon ay naitawid yung iniintay na po, napakatagal na, 4 taon na po natin iniintay na Barm Parliamentary Elections.
0: Mm-hmm. If you are to, in a nutshell po, if you are to present a report sa taong bayan kung paano, in general, yung nangyaring Barm Elections, how would you describe it?
2: Ang description po kasi ng marami kahapon is generally peaceful. Totoo naman po yun, generally peaceful, pero hindi po ibig sabihin generally peaceful ay maayos yung nangyari. Kasi ang nakita po namin base sa reports sa aming mga monitors sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, sa SGA po, ay at Lanao del Sur na rin po, may mga reports po kami natatanggap na kaya po peaceful at kaya maayos ay dahil yung mga watchers ang bumoboto para sa mga assistors or meron po mga membro ng electoral board ay sila na mismo yung bumoboto para sa mga botante. So kaya po siya maayos.
0: Peaceful nga po talaga.
2: Uh-huh. Ang ano naman po sa Cotabato, hindi naman po natin masasabing generally peaceful.
0: Kasi alam naman generally magulo ang Cotabato.
2: Ang mahirap rin po sa Cotabato kasi ay dito po maraming maraming mga sundalo, maraming kapulisan na dideploy. Tapos nangyari pa rin po yung mga nangyari kahapon na hindi natin maintindihan kasi paano mangyayari yan ang daming sundalo. So yun po yung hindi pa clear sa ngayon. And hopefully, yan po ay maimbestigahan din ng ating Commission on Elections. Kasi parang ang meron po kasi kami mga monitor na na-deploy sa Cotabato kahapon na kunyari, nagkakaroon po ng kaguluhan sa labas. May mga biglang papasok na mga lalaki sa loob ng polling station. Mm. At yung mga lalaki yan ay kukunin yung balota para sila yung mag-fill out ng balota. Mga mga kalalakihan na hindi naman doon bumoboto, na bigla lang nang gugulo. So, hindi po natin matanggap na nasa ng mga sundalo, nasa ng mga polis, bakit nangyayari ang mga ganyan.
0: Mm-hmm. So dapat po sinasabi niyo dapat imbestigahan ng Commission on Elections because earlier everybody was saying na everything was under control. Everything is under control and we have deployed more than enough forces because walang ibang election na mangyayari at this point in time. Therefore, all the personnel of the commission ay nakadeploy dito and even the law enforcement agencies, ang dami pong tawag dito, reinforcement na nanggagaling sa iba't ibang unit ng sundalo at mga police. If I'm not mistaken, attorney, you have the figure kung ilan po ang mga na-deploy na augmentation forces.
2: Marami po ang na-deploy kasi yan nga po yung pinagmamalaki ng Ate Comelec. Pati yan din po yung nireklamo ng ilan sa mga stakeholder dito sa region kasi ang tingin po nila overkill nga eh, yung pagkakaroon ng napakaraming mga augmentation forces. Pero yun nga, sinasabi ni Comelec, kailangan yan kasi ito yung unang barn parliamentary elections. Pero kahit napakarami, ganun pa rin po yung nangyari dito sa
0: Hello, attorney.
2: Anong nangyari?
0: Aha, kailangan yan. Pero ironically, attorney, from where kung nasaan, yung ating malaking deployment at nandyan pa yung, malapit pa yung ating 6th Infantry Division dyan, nasa Awang. Oh, so doon pa nangyari yung doon pa nangyari yung gulo na hindi na control. Leading to a lot of speculations that are dangerous, no? Yung mga speculations, and so therefore, kinakailangan linawin ito ng Commission on Election because we were talking yesterday with the regional director at ang sinasabi niya, there are of course isolated cases. How isolated as they may be, dapat maipaliwanag kung bakit na kung nasaan yung maraming deployment ng security forces, dun pa ang gulo. There were, ma-remember po ninyo, may mga na-identify po kayo, including with the Comelec, na mga red areas, no? Areas to us dahil of history of violence in the past. But these red areas, hindi nangyari itong ganitong kaguluhan na tulad na nangyari sa Cotabato. Attorney,
2: kailangan po siguro kailangan na po para siguro sa future conduct ng election ay

0: talaga sa ilang mga voting center kahapon na nagkakagulo, nagkakaroon ng putukan. So hindi po namin niya in-expect na mangyari kahapon. Considering ko, tabato po ito, etabi nyo nga po, malapit ito sa 6ID. And at the same time, anay po talagang sundalo at kapulisan eh. Yung isang kwento po nung isa naming lawyer na nag-extract ng volunteers namin kahapon, habang nagkakagulo po yung mga kalalakihan, ang tingin nga po namin mga goons sa labas po na isang voting center kahapon, yung sundalo lang daw po ay nakatingin. So parang ha, bakit ganun? Bakit natin hinahayaan na nangyayari yung ganong sitwasyon sa harap ng dapat nagme-maintain ng peace and order, ng security, dun po sa voting center? So yun po yung hindi natin maintindihan. Ano ba yung instruction sa kanila? Ano ba yung dapat nilang gawin kapag may ganyan nga pong sitwasyon? Kasi for sure, pinaghandaan po nila yan at alam po nila na may intel na ang dami pong pumasok at papasok na mga kalalakihan kahapon sa Cotabato City.
1: Similar to that story, attorney, nagulat din kami because yung isang field reporter namin, while she was reporting live about dito sa nangyayari sa Cero Elementary School, sinasabi niya na pinakiusapan daw ng mga pulis yung mga nanggulo roon na umuwi na lang, umalis na lang. Instead of making them accountable for, obviously, that was a crime that they did. Attorney.
0: Hindi po natin maintindihan, kaya kailangan po talagang ipaliwanag. At siguro po sa patbayan po natin, Commission on Elections, at sa ating PNP, kasi ang description po nila ay isolated incidents. Hindi po siya isolated eh. Kasi ano po siya eh. Ramdam po siya ng marami sa mga volunteers namin kahapon dito sa Cotabato. Tatangiwin po natin generally peaceful in almost all the provinces dito sa Bangsamoro. Pero hindi din po natin tatanggapin na peaceful ibig sabihin ay yung will ng tao, yung talagang nakita natin or na-observe natin na ano, nakaboto talaga ng maayos at malaya ang mga tao dahil nga po sa presensya ng watchers. Pero dito po sa Cotabato, wag naman po nilang i-describe the isolated lang po yung incidents kahapon. Kasi hindi po siya isolated. Nag-create po siya ng talaga ng fear sa halos buong syudad po kahapon. Hanggang kagabihan nga po, ang dami pang mga messages na kumakalat na may ganito ganyan, mag-lockdown or hindi magkakaroon ng kaguluhan, mag-brace sa napakahabang gabi. So, yun po mga ganyang bagay ay hindi po dapat nangyayari. At kailangan tanggapin ng ating COMELEC at ng ating security forces na mayroong mga siguro pagkukulang or mga dapat silang nagawa agad para ma-address ang mga ganyang sitwasyon.
1: Actually, attorney, sampal sa mukha ng mga election officers because it happened in an area known to be the center of monitoring, the center of practically yung nerve center ng COMELEC and all the others. But kahit sabihin pa man natin na isolated ito, hindi naman lang natin inisip na yung effect nito it tarnished or somehow it created an impression that the whole elections in the BARM, parliamentary elections, ay ganun yung situation dahil ito yung na-highlight at sana pwede
0: ito
1: naman
0: ito yung nabalita.
1: Yeah. because these are the stories that sell anyway, but because there are also, in fairness, attorney, I don't know if yung monitors niyo ay naka-encounter ng mga magagandang kwento. Like, there are other precincts na masaya naman yung mga botante, naghahalo yung mga Muslim, Kristiyano, iba't iba, may mga Bisaya, may mga Ilocano, at pagdating mo sa presinto, naobserbahan na walang tension, no? Magkaiba man siguro ang kanilang mga kandidatong binoboto, but they obviously they are a community na nagkakaisa. May mga ganitong mga stories na nakuha ng ating mga reporters sa field and in

0: sa areas sa ano, usually yung mga barangay officials nagtutulungan para i-ensure na ano, peaceful at orderly yung elections at happy sila because may mga nagsasabi pa nga na this is the first time naka-experience kami ng isang election na masaya at walang gulo. Yung mga monitors po ba ninyo ay may mga similar stories?
1: Tama naman po yan, Sir Romy, pero kasi ano rin po yan eh, ang ganyan naman pong sitwasyon ay lagi at lagi nangyayari sa Bangsamoro kasi yan nga po yung essence ng Bangsamoro region. Andito po, melting pot po to ng lahat ng ano,
0: ng culture,
1: lahat ng klase ng Pilipino, ng Pilipino, Bisaya, Tagalog, Ilocano, mga Muslim, Kristiyano, mga katutubo, non-Moro indigenous people. So lagi at lagi po yan, ano mo yan, party po yan ng election dito sa BARM. Kaya po tayo natatuwa sa isang parliamentary na gobyerno dito sa Bangsamoro. Kasi yan po talaga yung fitting na gobyerno para sa isang lugar na melting pot po talaga ng napakadaming tradisyon, napakadaming kultura, at diverse talaga po ng mga klase ng tao at mga grupo.
0: Mm-hmm. Attorney, meron po ba kayong monitor as to the number? Especially po yung number of votes cast, percentage, and sino yung leading, ganun po.
1: Ah, hindi lang po ako nakaharap sa aking laptop ngayon. Pero yung pong results, yun naman po yung maganda sa in terms of transparency.
0: Mm-hmm. Dahil, attorney?
1: Naka-up po yung lahat ng resulta sa major news outlets sa election po kahapon.
0: Mm-hmm. Now, attorney, if you are to recommend, no? Kahit ano lang, the top priority recommendations mo for the Commission on Elections base po doon sa inyong observation. Ano po 'yon?
1: Una-una po yung sa watchers at sa assistors. Meron po kasi kaming recommendation nung binabalangkas pa yung Bangsamoro Electoral Code kasi ito po ay hindi naman ngayon lang problema na nakita natin sa region. Lagi pong problema yung mga watcher na nagiging assistor o yung mga assistor na nagiging botante na instead na nag-assist lang sa botante. So sinabi po namin at pinropose sa Bangsamoro Electoral Code, ano na, ang pwede lang dapat assistor ay ang electoral board.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na po pwede yung kamag-anak kasama sa bahay. Kasi yan po yung mga naabuso eh, na kaya pala sila. Kaya may ibang tao sa loob ng polling station, aside sa botante, sila ay mag-assist. Pero nakita po talaga natin kahapon. Mm-hmm. At hindi lang yan kahapon na ang dami pong ano, ang daming matutulungin na sila na yung bumoboto para dun sa botante. Hindi nga lang po mga assistor eh. Meron po talagang mga hindi naman watcher, hindi naman kamag-anak, hindi kasama sa bahay, pero nandun po sa polling station, nasa loob ng polling station, para sila yung bumoto para dun sa botante.
0: Mm-hmm. Yun lang po. Iisa lang po yung magiging recommendation ninyo.
1: Ay, madami pa po. Madami po.
0: 1, 2, 3.
1: Kunyari po. Opo, yung pangalan naman, malaki rin pong issue nung gabi ng election, nung gabi bago mag-election, yung pre-shading po sa Maluso, at buti na lang po ayan ay talagang napatunayan at nakita naman na talaga may pre-shaded na balot sa marami sa mga presinto po sa Maluso, sa Basilan.
0: Mm-hmm.
1: So yan po ay isa rin pong ano, isang feature na ang tagal-tagal na po sa sitwasyon natin sa Pilipinas na yung balota po ay i-store sa Treasury's office, sa Treasurer's office ng munisipyo. Eh alam naman po natin, kahit independent po ang mga treasurer dahil nasa Department of Finance na po sila, lagi at lagi po may impluwensya ang LCE o yung local chief executive.
0: Mayor.
1: So ang sinasabi, opo, so dapat po binapalitan na yan kasi matagal na rin po yung provision sa ating Omnibus Election Code, 1985 pa yan. Pangatlo po, yung mga government offices, na yung mga COMELEC field offices natin, since 2019, sinasabi po namin sa ating Kongreso, hindi tama na ang nag-uupisina ang nagbibigay na opisina sa COMELEC feed offices ay LGU at yan po ay nakalagay sa Section 55 na Omnibus Election Code. 2019 pa po yun namin yung sinasabi sa Kongreso kasi it will impact, it will directly affect the independence o yung kalayaan po na ating COMELEC feed offices kasi unnecessary interaction po yan sa LGU at sa ating mga COMELEC feed. So, but unfortunately, dahil ito po Kongreso natin ay ang pinaka-favorite lang pong ginagawa ay postponement ng barangay SK election, ng BARM election. Wala po talaga silang pinapasa kahit anong batas na may kinalaman sa election for the past 9 years.
0: Mm-hmm.
1: Kundi postponement.
0: Postponement.
1: Yan po yung mga dapat, opo, yan po talaga dapat yung pinagtutuunan nila ng pansin kasi it goes into the core, it goes into the heart po of the elections, the independence of COMELEC, especially its field officials. Pangatlo po,
0: baka
1: ano
0: po, baka po yung, hindi nila ginagawa because it may impact them also. Baka mawawala yung kanilang,
1: totoo naman po, yes.
0: Anyway, naman yan, pangatlo, attorney.
1: Yung pangatlo po, sir, sa ano po talaga. So, kailangan po ay magkaroon ng yung sa accessibility ng election. Kahapon po, lagi ang isa sa mga pinagmamalaki. Yan naman po ay magandang feature ng ating ginawa na ating Commission on Elections simula po ng 2025. Yung early vote.
0: Hello. Attorney.
1: May Kapansanan. Hello po.
0: Okay. Yeah, yeah. Oh, okay po. May Kapansanan, yung mga buntis.
1: Nakatatanda buntis. Mm. Early voting hours, 5 to 7 a.m. Pero yan po ay hindi halos po nangyari kahapon. Kasi sa delay dun sa start ng pagboto and at the same time, hindi na po, parang pinaghalo-halo na po based sa mga reports po ng aming mga volunteers. Yung pagboto ng nakatatanda doon sa mga regular o doon sa mga botante pong dapat bumoto sa simula pa lang ng alas 7 na umaga. So dapat ganun yan, ganun rin po yung tinitignan na ating Commission on Elections. Yung early voting hours, yung accessibility ng election, siguro mas systematic at mas programmatic at mas yung pangkabuuan po ng election ang pagtingin nila dyan. Kasi unfortunately, hindi po talaga naramdaman ng ating mga kababayan ng early voting hours. Kahit nga po yung express lane, marami po kami reports na tanggap na hindi gumana yung express lane kasi nagkahagulo sa mga police stations. So, yung pong pagbibigay sa pila para po sa nakatatanda, may kapansanan at mga buntis at yung mga nagpapasusong nanay. Hindi rin po yan nangyari. So hopefully po, mas ang pagtingin na ating Commission on Elections pagdating sa accessibility ng election at hindi lang po ito cargo at responsibilidad na ating Commission on Elections kasama na po ang ating Kongreso. Dapat po yan ay pangkabuuan na larawan ng ating election. Hindi lang po yung araw lang ng election tinitingnan ng accessibility.
0: Mm-hmm. Another issue po na iulat dito sa atin kasi nagbantehla lang tayo kahapon ay merong mga cases of disenfranchisement. Ano po? At iba-iba yung pamamaraan ng pagdi-disenfranchise which somehow explains why maraming mga botante naghahanap ng kanilang mga pangalan, hindi nila makita. But there is a specific disenfranchisement na talagang may mga politiko or mga tauhan ng politiko na hindi pinapaboto yung mga tao na sa tingin nila ay identified doon sa kanilang kalaban at hinaharangan po. May ganito po ba kayong na-monitor? Will you confirm this? And if there are other means of disenfranchising na na-monitor po ninyo, pakishare na lang din po.
1: Yung ano po, yung parte po ng disenfranchisement is yung pag kahit nakaboto yung botante, pero hindi naman talaga siya yung bumoto. So yun po yun.
0: Yeah.
1: Kasi ano po yun, dapat makaboto ng malaya at ayon sa gusto ng botante. Pero yung nabanggit niya po, Sir Romy, is yung ano naman po yan, nangyayari yung hinahakot po o hindi pinapayagan ng isang politiko o ng isang kapitan o mga barangay officials sa isang sektor o isang grupo ng botante kasi sila ay identified na hindi supporter nung sinusuportahan ng kung sino man po ng barangay official. So yan po ay nangyayari talaga. Ano rin po yan eh, yung role at yung presensya ng mga barangay officials at ng mga unauthorized persons sa voting center. Kasi kahapon po, lagi namin din na sinasabi yan, hindi pwedeng kung sino-sino ang nasa loob ng mga voting center at ng mga polling stations. Mm-hmm. Kasi saan po talaga nagsisimula yung pagkakaroon po ng pagpigil sa pagboto ng iilan po sa mga botante o yung disenfranchised po na tinatawag natin. Kasi at the end of the day, kapag takot ang botante pumunta sa polling stations, sa kanilang mga polling stations or classroom kung saan sila boboto sa mga voting center, eh, hindi po talaga yan, hindi po yan tama. Kasi instead na pupunta sila, hindi na pupunta. Or kung pupunta man, hindi sila papayagan pumasok doon sa loob ng voting center. So, kailangan din pong pag-isipan ng ating COMELEC, paano yung implementation? Kasi may nakalagay naman po sa ating batas, sino yung mga authorized persons inside the polling station. But unfortunately, nakita pa rin po natin kahapon na marami pa rin dapat wala naman sa loob ng classroom or sa polling station, pero nandun po sila.
0: Mm-hmm. Nabanggit nyo na rin po yan, ma'am. Have you noticed also na may mga police, may mga army, hindi gano'y yung army, pero may mga police na nakikita sa loob mismo ng polling station. In fact, yung nangyari dyan sa Cotabato City Central Pilot Elementary School, before nagkagulo, before nagkaputukan, na may mga police po doon sa loob ng presinto.
1: Ayun naman po ay okay lang po yun. Kasi under ang general rule po, bawal sila sa loob ng presinto.
0: Nasa loob nga po.
1: Malapit. Hindi pa, bawal na po sila sa loob. Ang pwede pong mangyari ay dapat nandun sila malapit 30 meters within the polling station. General rule, dapat nasa labas. Pero kapag nagkaroon ng kaguluhan, pwede pong utusan sila ng ating mga electoral board na lumapit sa polling station para just in case magkaroon po ng kaguluhan or may manggulo sa loob ng polling stations, ay madali po nilang matawag ng ating mga electoral board ang mga kapulisan. Pero hindi po sila pwedeng nasa loob ng polling station o ng mga classroom, kasi hindi naman po yun yung tama. Kasi alam, ang unauthorized person din po ang mga kapulisan pag nasa loob sila ng polling station, kasi nag-create po sila ng fear o ng agam-agam sa parte po na ating mga botante kapag sila po ay nasa loob ng polling station.
0: Yeah, but it happened according to some reports na nakarating po dito sa atin. Anyway, attorney, this is about statistics. This is about probability. At around noon time, mayroon na kaming mga report. May reports na pumapasok dito sa amin na around 95% na of the registered voters in some precincts ang nakapagboto na. Others, nasa 40%. Based sa mga experiences po natin, itong 95% at noon time, is this believable?
1: Yan po ay hindi believable. Kasi po sa reports pa rin, nananatanggap natin sa ating mga monitors, talaga ng tao nung umaga, nung 6 to 8, 6 to 9, pero pagdating ng alas 6, hanggang kinahapunan na nga po, in fact hanggang nag-closing na, panaka-naka na lang po yung mga botante. In fact, ang tinatanong po sa amin ng ating mga volunteers, pwede na daw ba sila umuwi ng alas 3? Kasi wala na silang minomonitor.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron pong mga, wala na po sila minomonitor kasi wala na pong mga botanteng dumadating. Ang nandun na nga lang daw po sa mga voting center ay mga watchers, mga electoral board at yung mga security forces. So, alam rin po natin, hindi ganun kataas yung voter turnout kahapon base po sa reports ng ating mga volunteers. Lalo na po dito sa Cotabato, talaga po anong nangyari po yung kaguluhan sa ilan na mga malalaking voting centers dito sa Cotabato. Nag-create po talaga siya ng instant panic or fear po sa mga kaisipan ng ating mga botante.
0: Mm-hmm. Last question from my end, Tony. As of now, as we speak, mayroon po ba kayong update kung kumusta po ang security situation sa Cotabato City? Hello?
1: Base po sa dito sa hello po. Okay naman po sa ngayon. Base po dito sa nakikita ko sa paligid po ng Lekte Office. Pero hopefully, once man ano po tayo magbasa po ng mga reports or mga feedback po sa ating mga kasama, sa ating mga partners, ay mas magkakaroon po tayo ng bigger picture. Kasi kagabi po talaga, ano talaga, meron pong feeling of fear. Kasi ang dami po talagang kumakalat ng mga messages. Buti na nga lang po, nagkaroon ng ibang tinitignan or pinapanood ang mga tao dun sa resulta ng eleksyon. Pero hopefully ngayon po mas mag-improve na, wala na po yung mga kumakalat na messages na ang daming tao, ang daming kalalakihan na pumapasok po dito sa Cotabato City.
0: Mm-hmm. Meron pa po palang pahabol, attorney. Kasama ko si Tinig 40, Ruby Padilla Season. Magandang umaga, Tinig 40.
2: Yes, good morning. But
0: is, yeah, isa sa mga pahabol, attorney, pala is ngayon na pag na pumasok na lahat yung resulta, paano po pipiliin yung sinong makakaupo as representatives dyan sa parlyamento po? Ano yung pamamaraan, ano yung computation ng number of votes, yung percentage or however it is, pwede nyo pong may paliwanag po?
1: 80 members po ang parliament. Kalahati po niyan, on 40, ay manggagaling po sa political party, regional parliamentary political party elections.
0: Mm-hmm.
1: At ang minimum po na number ng boto na dapat makuha na isang party para magkaroon na isang seat ay 2.5%. O yan po yung quota.
0: 2.5%, excuse me, attorney, ha? 2.5% of the votes cast or
1: total valid votes cast for
0: okay.
1: The political party, opo.
0: 2.5.
1: So, yan po, opo. So, yan po ay depende sa number o sa bilang ng boto na nakukuha ng, makukuha ng political party. So, bakit po total valid votes cast? Kasi meron po mga tatanggal na boto na hindi po i-consider doon sa computation ng seats. Iyan po yung mga parties na hindi nakakuha ng 2.5% na quota. So, iyan po yung computation para po doon sa kalahati or doon sa 40 seats ng 80.
0: Mm-hmm.
1: Yung 32 naman po ay manggagaling or yung 40% ng 80 ay manggagaling sa mga parliamentary districts. At paano po mananalo dyan? Pinakamaraming boto po. So yan naman po ay familiar tayong lahat. Kahit nga po yung saan eh, sa political party, nakikita rin po natin yan sa party list, yung tinatawag natin po na proportional representation. So sa parliamentary district, pinakamaraming boto, siya ang manalo. Sa
0: mm-hmm.
1: sectoral na rin, sa sectoral representatives po, yung sa mga kababaihan, kabataan, settler, traditional at religious leader, pinakamaraming boto po, siya rin po yung mananalo. So yan po yung paraan po ng pag-elect po sa mga miyembro ng parlamento. At pag na-elect na po at na-proclaim na yung 80 members, saka naman po sila pipili sino yung chief minister o yung CM po na tinatawag, yung pinakamataas na official ng Bangsamoro Parliament.
0: Mm. So, whichever party has the biggest number may also be the winner sa election kung sino ang chief minister. Attorney, ang question dito is sinasabi po natin na for every 2.5% of the total valid votes cast, dyan po kukunin yung 40. Tama po ba? Hello?
1: Alin ba, sir? Nawala po kayo. Ano po yung tanong?
0: Yeah, you were saying na 40 po ng mga members ng parliament ay manggagaling po sa regional party. And the way of knowing kung sino yung mga mananalo dyan ay kung sino yung makakuha ng 2.5% of the total valid votes ka. So if you are able to say, tama bang pagkakaintindi ko, kung merong 2.5, kung meron kang 5%, that means meron kang dalawang representative if you have so on and so forth. Tama po ba, attorney? Hello?
1: Tama naman po. Ito po yung basis po, 2.5% quota. At titignan po natin yung marami po sa mga news organizations na meron po access dun sa server. Dun po sa transparency server or yung media server po. na po, clear na po sino po yung mga parties na makakakuha ng seat in parliament for the political party, kasi ano na po, final na po ang pagbibilang except for Maluso. Kasi ang Maluso pa is 5%, pa it represents 5% of the votes. Mm-hmm. In the Bangsamoro total voting population. So yan, iniintay pa po yan, baka kasi maka-apekto pa yan. Hindi lang po natin alam, hindi pa lang po tayo pamilya ilang botante yung boboto pa dyan po sa natitirang mga presinto po sa Basilan.
0: What we have sa harap namin, attorney, ay yung sa PPCRV, pero would you mind sharing ilang percent na yung dyan sa monitor niya ang nakukuha ng bawat partido?
1: Yung last po namin natingin kahapon, nasa 90% na po yung ano, na transmit na election returns galing po sa mga presinto, diretso po dun sa mga servers. Kunyari po dito sa May Alnor, sa 8th floor, dito sa Cotabato City, nakita po natin na huling tingin natin, it is at 90%. Ang sabi po ni Chair kahapon, 5% na lang yung manggagaling dun po sa mga presinto sa Basilan na kailangan po mag-repeat ng balota, kasi ito po yung mga presinto nagkaroon ng pre-shading ng balota.
0: But what about the percentage of votes na nakuha ng bawat partido? Meron ba kayong data?
1: Kung nasa harap po niyo sir, sa PPCRV, tama naman po yung sa PPCRV kasi yan po ay mirror results. Aha. Na po ano meron po sa server ng COMELEC, server po ng mga media, server po ng mga political parties. Yan naman po ay mirror server. Wala lang po talaga akong laptop or tablet na harap po ngayon. Kaya hindi ko yung
0: 35% po ang sa BFP, 32.4% ang sa UBJP. Ito
1: okay,
0: po yung nasa
1: po, ano, tama po yan, okay. Kasi yan po ay mirror, ano naman po, mirror server ng COMELEC. Actually, pare-parehas lang naman po ang server results, kasi yan naman po ay pare-parehong transmitan ng election return galing sa mga presinto.
2: Yes, good morning, attorney. Matanong natin, attorney, are there pending na mga filed na petitions?
0: Complaint?
1: Or complaint? Po, ang pinaka-last po natin na decision ay nanggaling sa COMELEC, yun nga pong ginawa nilang final yung decision sa pag-disqualify sa Moro ako dun sa isa pong kandidato ng UBJP sa isang distrito po sa SGA.
2: Yes. For what reason, attorney? Ano pong circumstance?
1: Yung pong sa political party ay misrepresentation, yun naman pong sa kandidato for the district ay meron po, hindi po siya residente nung lugar kung saan siya tumatakbo. Yun po yung naging basis ng ating commissioner election.
2: Yes, no more question from my end, kasamang Romy. Back to you.
0: Mm-hmm. Attorney, maraming salamat
1: po.
0: Maraming pong salamat, attorney. Good luck po sa pagpapatuloy ng anumang mga gawaing related sa post-election na ipupursue po ninyo.
1: Apo, salamat po, Sir Romy. Salamat rin po sa inyo laging pagbibigay sa amin ng espasyo para mag-explain ng mga nangyari po at ginagawa namin dito sa Bangsamoro.
0: Anytime po. Mga katinig, yun po ang boses ni Attorney Una. Pati ko nakakalimutan.
2: Una.
0: Kanya apelyido. Caritas? Caritos? Something like that. But sorry, attorney, ha? Sa dami-dami ng mga... Ha? Caritas. Tama ba? Caritos? Okay. So, mga katinig, mauto ang initial nga update mo. Balik kita uman sa pipila ka pang pahinom doon para ihatod sa inyo, ha, katong mga porsyento, no, nga number of votes nga nakuha sa kada partido.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
8: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
5: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ka wala. Napahak, yan yung wala tubuhan, buhok. Ka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na tubig Yaki, nanupo dito lama dito Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud ka itabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
5: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
13: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Welcome back mga katinig. Welcome back, Quarenta.
2: Yes. Daghan ang pangutana sa nanabaday result.
0: Aha. Nanay mga result sa actually katunggingon ganiya sa Lenteng. Ma-access mo po na ito, but of
2: initial
0: course...
2: pa ata, dos.
0: Yeah, and this, dili po
2: initial
0: ni mo...
2: Initial and official.
0: Dili pa po ni official, no? Kaya, dere, sa maong katong gimension ganiha ni Attorney Una, ang BFP ang nangunguna, ang doon ay 35% nga nag-garner sa mga botante. Og aduna sila ay 652,227 votes. Gasunod ang UBJP nga aduna ay 604,968 votes or 32.4%. Gisundan kini sa BGC nga nakakuha og 20%, 20.7% nga boto, which is 385,396. Mga katinig, naano dali ang tanang mga resulta, but ato lang silang basahon, pero mga katinig, matun pa ni Atty. Una, ang pag-compute kung pila ka-representante ang makuha sa kada partido is every 2.5% sa mga botante ng ilahang nakuha or sa number of votes sa cast, mauto ang number of representatives. But as of this time, we will not venture into computing it ourselves. Kaya
2: dili man tayo official authority.
0: Musipiat po ta, no? Bugo na matagmat.
2: Ayaw, di pahalata. Pahalata, Ming.
0: Gisundan na...
2: Pariputaan na.
0: Ang BGC, no, nasa number 3, gisundan kini sa Rakyat Democratic Party with 67,800 votes nga nakuha or representing 3.6%. Kung atong sundon tong ingon, na theoretical lang niya, dili-gidi mao. Pero kung sundon na itong ingon ni Atty. Una,
2: na sila.
0: Ang Rakyat nga na ay 3.6% na sa isa ka-representative.
2: Yes.
0: Kay 2.5 man. So, man siya kaabot. Kung nakaabot nito siya 5%, duha.
2: Duha, yaha.
0: So, gisundan kini sa Probang Samoro Party with 36,360 or 2% lang. So,
2: wala kaabot.
0: Sure. So, katong wala nakaabot ng 2%, hindi lang sa nato i-mention to, pero ang mga political party mo, ang BAPA, ang Best Party, ang Moro Ako, ang Mahardika, ang naiabot party sa mga hisgutan ng kandidato para sa representative for settler communities sa nangunguna ining atuang amigo nga si Yul Olaya, doon na siya ay nag-garner nga 743,422 votes or 25.5%. Ang mga nagasunod niya ni dili na to i-mention kay mura og isa naman siguro ko haon per dili lahi ta ano na dai ni sagol-sagol na dai ni nga mga partido kining naadere. So gisundan, obligado kita nga basahon kini, gisundan kini kang ni Arnado Merian sa UBJP nga nakakuha og 684,211 votes or 23.4%. Si UEK Ong Pin, no? Anak siguro ni Muya Iki, no? Katong tagiyaw to kong hardware diha sa Cotabato City. Anak ni Muya Iki. Nakakuha siya 391,748 votes or 13.4%. O kini, kailagya po na ito ni si Susana Anayati na Osaka Peace Advocate, non-peace advocate, to nag-represent niya ang Bang Samoro Federal Party. Og nakakuha siya 379,665 or 13%. Gisugdan kini ni Alex Abujin Jr., no? 343,549 votes or 11.8%. Gisundan siya ni ikasiyam si Brad Arnold Padayhag nga adunay 266,415 votes or 9.1%. Kini atong amigo Cemex ex-seminarian si Edgar Ramirez nga nagrepresent po niya sa Academe, nakakuha siya og 46,644.3%. O ikawalo si Lagman Percival nga nakakuha og 24,716 votes or 0.0%. So, sa Parliamentary Sectoral Representative for Women, mga katinig, naguna kining si Aida Silungan sa BUJP nga nakuha og 718,333 votes o 43.3%. Gisundan kini sa atong gihapon ng kaila si Ruby Sahali. Dati ni siya ang legislator na diha sa ARM sa panahon pa sa Nur Misori. Si Ruby Sahali nakakuha og 508,616 or 30.7%. Og kini ato gining higala si Usop Jihan na Osaka Peace Advocate og also respected women leader, nakakuha og 300,885 votes or representing 18.1%. Si Jumaida Dayang Carlsum, Dayang Carlsum Jumaida aduna sa 99,489 votes or 6%. Si Pumbain Kadir adunay 22,411 or 1.4%, and si Mariam Kadatuan adunay 0.5% or 9,038.
2: Kini siya do sa women sectoral rep.
0: Yes.
2: So isa ray makuha gyud ni the highest vote.
0: I don't know if percentage gyapon siguro, but the way I understand it, syempre ang muda og moragingon ni attorney niya highest vote. Sa parliamentary sectoral representative for youth.
2: Kini mga batan-on.
0: Tuaan ng sector.
2: Many years ago.
0: Anyway, nanguna with 643,167 votes, 40 representing 40.9%. Si Sulfi Abbas, UBJP ni. And gisundan kini ni BGC with 592,417 votes, 37.7%. Si Jeff Adyong. Gasunod kang Jeff Adyong, I see nakakuha siya, BFP, siya ang iyang partido, nakakuha siya ng 336,444, representing 21.4%. Sa Parliamentary Sectoral Representative for the Ulama, no, si kanya itong mga religious leader. Sa mga religious leader, ang nauna ang BUJP, no? Ang ilang representative with 670,840 representing 42% of the votes cast, no? Sa nagsunod,
2: si... Walay name ni siya kaupo.
0: Ay, yeah, sorry. Si Muhammad Nadzir Ibil, BUJP. So, mo to ang nakakuha og highest vote sa ulama or religious leader. Ang second highest nakakuha og 545,004 or 34%. Si nagrepresent siya sa BGC, si Ali Bashir Abdul Latif. Ang ikatulo nagrepresent sa BFP, adunay 368,575 votes or 23%. Si pangalan Narham Borham. Okay, ang parliamentary sectoral representative for the traditional leaders, kini mga traditional leaders sa daghan-daghan nila. Ang naguna mga katinig nagrepresent sa UBJP, si ang iyang boto 708,164 or 41.5%, si Marjani Makasalong. Gisundan kini sa representative sa BGC with 431,666 votes or 25.3%, si Sultan Pax Mangudadato. Mga pagali.
2: Yeah. Ilalag ni kay long-time leader nga elected kaumang Romy.
0: Si gisundan kini with kailigyapon familiar name, no? Dili na ni mao. But ang iyang family name is familiar. Nakakuha siya og 217,965 votes or 12.8%. Si Panga Ibay. Gisundan pod kini sa si Panga Ibay is LPI. Mao ni ang iyang party. Ang nagsunod siya ha atag RHSUMA. Ang iyang nakuha ang boto 92,663 or 5.4%, si Abdul Hamidullah Attar. Gisundan kini ni Sultan Sharif Maulana nga adunay 58,542 votes or 3.4%. Gisundan usab kini sa number 7 ni Sailani Benito with 28,504 votes or 1.7%. Sa pwesto nga number 8 si Ampatuan, si Tarhata Ampatuan with 10,549. Sunod si Jihad Haji Noor with 6,952. Si Amatunding si Mangon Tower Amatunding aduna siya 6,755. Sa legislative district nagasundan ni mo ni siya 40.
2: Dili na to ma-access. Di ko ka-access.
0: Sige. Ako sa ning antusan para hapit ang punta, lampas ang ito sa oras. But ito na lang isunod sa legislative district, mga katinig, sa legislative district representative, no? Sa first parliamentary district, nag-una niya si Rima Hassan with 21,933. Si Higim Furigay with 14,733 with si Rajan Diay Abdul Rahman adunay 4,491 og si Abubakar Kutal number 4 representing Bapa 714. Sa second parliamentary district, no, sa Basilan na ini, ang naguna si Sally Pai, si Pai Sally with 27,952, si Abdul Sami Kalahal with 25,035, si Aba Salunga with 4,461. So ang sa third district, third parliamentary district sa Basilan, na naguna si Abrar Hataman o gisundan kini ni Khan Hasalal. Si Abrar adunay 44,637 o ang gasunod niya 4,610 lang. Sa Basilan 4th district, ato na lang siguro basahan yung mga naguna. Si Jay Hataman na Salima na dunay 26,000 na og ang nagsunod sa iyaha layo kayo dunay 7,000 lang. Sa Llano del Sur first district naguna si Doc Pala Gandamra with 62,088 ang nagsunod sa iyaha layo kayo sa BUJP si Doc Pala sa Siap siya. Sa legislative district sa second sa Llano del Sur naguna si with 41,393 votes si Zamra Gauraki og nagsunod siya with 36,477 si Boyet Alonto si ang naguna diha si BUJP. Sa Llano del Sur 3rd district siyempre, naguna di ha, with 54,477, si Rauf Adyong nagsunod, medyo layo-layo, si Sultan Rimbang with 19,461 votes. Dito na po sa 4th Parliamentary District sa Llano del Sur kihapon na ang naguna, familiar family name, this is a family name nga dagko nga pamilya, with 38,505 votes, representing BUJP si Lampa Pandi. Og gisundan kini sa duol-duol lang si 37,324 votes si Udin na Samagayan. Sige. Ato ta sa 5th district or saman. Kaloy, ato na lang ipadayon niya pagbasa kay ado naman kita news. Para dili ma para dili ma balda ang ato ang newscast kay gahulat ato sa ning papahawayan kaubang 40.
2: Yes, pero atangan nila tungod kay ang mga pangutana nila dos no. Resulta man gyud bisag unofficial initial result. Mm-hmm. So pagbalik unya human sa balita madauman nila ang mapadayunong pagbasa sa initial result.
0: Okay, so samantara, pansamantara tayo magpapaalam sa ating mga tagapakinig, ating mga katinig. Kasama ko si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig 2 sa Romulus para nagpasalamat sa inyong pakiguban ka na mo. Ayaw ka maghawa, kay musunod ayon ang ato ang alas 7 balita.
13: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
14: Sweetheart, ready na?
15: Wow, kasweet ba, oy?
14: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
14: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
15: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
14: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
16: Bilunga Gold, hantog ka rin.
17: Ngano po?
16: Eh, marag din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
17: Ang imong hantiin.
16: Ang imong hantiin ko.
17: Oo.
16: May minhod. Nagsa akong amahan, kung ano itong pag-is anyos pa ko, polio ko.
17: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
18: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
18: Mm-hmm, 7-in-1.
17: Tapos po?
18: Nung nag-isada kuminom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
5: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
13: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
19: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
13: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Ang oras sa ganap na ang alas 7. Just na.
13: Time checks brought to you by Hiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Isang magandang umaga, ako po sa Tinig 4, Loy Rosario, maghatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, 15 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, sami-sami sa Occidental.
13: Headlines.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng mga armadong grupo na ganap sa kasagsagan ng eleksyon kahapon sa Dato Hofer Apatuan, Maguindanao del Sur.
13: Headlines.
0: Samantala, iniulat naman
20: ang pagkasawi ng apat katao at 11 mga nasugatan sa kasagsagan ng Bangsamoro eleksyon na kahapon, particular na sa Cotabato City. Headlines. Dalawang SUV na umunoy pag-aari ni Mayor Bruce Matabala ng Cotabato City at pag-aari ng isang barangay kapitan ang sinira ng mga naghurumentadong mga lalaki kahapon sa kasagsagan ng eleksyon. Headline. Sa kabuuan, mapayapa pa rin daw ang isinagawang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ayon sa PNP at COMELEC maliban sa Cotabato City. Headline. Samantala, tropa ng militar at ng New People's Army nagkasagupa sa South Cotabato na nagresulta sa pagkakariscover ng iba't ibang matataas na kalibre ng armas. Headline. Libreng ambulansya sa Manay, Davao Oriental, bayad sa biyahe pinabulaanan. Headline. Mahigit 120 trabaho inialok naman sa Davao Oriental Job Fair. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
21: Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Tag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
22: Mapalit na sa mga butika.
23: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
24: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
23: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
25: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
26: Gikan na tong nanganak ko anakong gamay. 7 years old. Wala ni kunta kay mga 3 years.
27: Kita mga babae man need pud ba nato nang mga nanang abagay po no. 3 years na. So ka pud anak na ko anak ko unsa manintaw ha ni oy.
25: Unya, unsa imong gibuhat?
27: Katong ganado. Di pa inom na sigung bana. Buhi ginuo manguhit naman.
28: Pero pag take og ganado,
27: nah, yung tapad naman, kabing, parang naman, mami.
25: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahaybaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
13: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
29: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

Ganap ng alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Generally peaceful sa pangkalahatan ng isinagawang kauna-unahang barn parliament election na kahapon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon ito sa ulat ng Philippine National Police, sa kabila ng may mga insidente ng karahasan sa kabuuan, ipinapakita mano ng election day na bagamat may mga insidente ng nagdulot ng tensyon sa ilang komunidad, hindi ito naging hadlang para magpatuloy ang mas malawak na proseso ng demokratikong pagboto sa buong rehiyon. Mahigit 20,000 mga sundalo at mga pulis ang itinalaga sa iba't ibang polling precinct, particular na sa Cotabato City, para tiyakin ang seguridad ng mga butante at pangalagaan ang integridad ng eleksyon. Kahit pa sa tunggalian ng mga partido at kandidato ang nakataya sa eleksyon dahil sa itinuturing itong mahalagang yugto ng mahabang proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro. Ang parliamentary eleksyon ang bunga ng ilang dekadang negosasyon at armadong tunggalian na kalaunan humantong sa 2014 na Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang pagtatatag ng BARMM at paggalahok ng mga dating mga rebelde sa demokratikong institusyon. Para sa halos 2.4 milyong rehistradong butante, ang kanilang boto pa rin ang siyang pipili ng kumakatawan sa 80 miyembro ng parlamentaryo, kundi isang mahalagang pagpapakita ng mga pagkakaiba sa politika ay maaari pa rin lutasin sa pamamagitan ng balota, sa halip sa pamamagitan ng karahasan.

Samantala, iniulat naman ng Commission on Election of COMELEC na nakapagtala ito ng apat na katao ang

ay matapos ito ipagbabarilin sa loob mismo ng compound ng Cotabato City Central Pilot Elementary School at tatlo naman ang iniulat na nasugatan kabilang na ang isang pulis. Ayon na kay PNP Probar Spokesperson Police Captain Steffi Salagit, nangyari ang pamamaril sa gitna o sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 11:40 ng umaga hanggang alas 11:55 ng hating gabi sa harapan mismo ng Dato Usman Mampin Elementary School sa Barangay Bagua 2. Dalawang grupo ng mga kalalakihan ng taga-suporta na magkabilang partido politikal ang nasangkot sa naturang insidente. Nakalinya noon ang mga lalaki para sa maagang makaboto sa Bangsamoro eleksyon ng bigla umanong ratratin ng mga armadong grupo. Humupa naman ang tensyon at na-recover ang mga basyo ng .45 caliber pistol. Samantala, isang individual ang nasawi habang tatlong iba pa nasugatan sa Cotabato City Central Pilot Elementary School. Sugatan din ang isa pang lalaki ng sumabog ang dala nitong IED o improvised explosive device sa bahagi naman ng barangay Kalanganan. Samantala, sa Maguindanao del Sur, kumagal naman ng ilang oras ang labanan sa pagitan ng mga armadong grupo at ng tropa ng militar at ng pulisya sa Sheriff Saiduna Mustafa Maguindanao del Sur kahapon. Na nagdulot ito ng matinding takot sa mga residente at pagkaperwiso sa mga butante. Nagresulta din ang naturang bakbakan sa pagkaka-aresto ng 10 katao na ayaw tumigil sa isinagawang checkpoint. Nakuhanan ito ng mga basyo ng bala ng baril at .45 caliber pistol. Sa kasalukuyan, ang 10 katao ay nakapit na sa detention facility sa Maguindanao del Sur habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Nagsasagawa naman ng clearing operation ng tropa ng militar sa pinangyarihan ng encounter kahapon. Ganap ng alas 7:21 ng oras, samantala sa ibang mga balita. Nakapagtala ng 1,296,784 votes ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting para sa partial and official parallel count sa Barn Parliament election hanggang alas 8 pasado kagabi, kung saan na nagmula ang naitalang boto sa 3,535 voting precincts o 67.79% sa voting completion map ng PPCRB. Nangunguna ang tawi-tawi sa mga lalawigan na may pinakamataas na voting completion rate na sinundan naman ng Maguindanao del Sur. Patuloy naman ang update ng PPCRB sa partial at unofficial parallel count habang nadaragdagan pa ang election return na tinatanggap nito mula sa polling precinct. Pinaalalahan naman ang datos mula sa PPCRB ay partial at unofficial. Hindi pa ito opisyal na resulta ng eleksyon. Sa kaugnayan na balita,

Batay naman sa projected 40 party representative members mula sa na election return na naproseso hanggang alas 11 o bago mag alas 12 kagabi na kung asaan sa 2.5% threshold nangunguna ang Bangsamoro Federal Party sa bilangan na nakakuha ng 34.8% na may kabuang 632,944 votes. Nangangahulugan ang naturang partido ay inaasahang makakuha ng 15 seats. Kabilang sa makakuha ng 15 seats ay sina Orano Nasuaib, Halil Abdul Wahib, Ibrahim Ahmad, Ansawi Dan, Masalamama Abu Nawas, Abu Johari, Gandamra Kamid, Hamjani

0: Carwin kadatua na Kitem Jr. Mitimbang Michael Hataman na Surayja Rena kandaw maaruf pagayaw alindato ka Bayam Sulfikar Ali Matalam Jafar Apollo Mikael at samantala ang UBJP o United Bank Samoro Justice Party naman nakakuha ng 32.6% na may kabuang 593,256 votes na inaasahang makakakuha ng 14 seats sa kabuang 80 seats para sa Bangsamoro Transition Authority kung saan na nangunguna sa natura nakakuha ng malaking boto si Ibrahim Alhad sa Murad. Sumunod naman si Abbas Datukan na Muhakir Iqbal, Sulaiman na Ali Guerra Edward, Ibrahim Ali, Salindaba Said, Yakuba Muhammad, Balindong Amir Gari, Lima Jan Anthony Jet, Asarul Habir, Dumama Alba Sha Elijah, Dipatuan na Dukol Norjana, Jajuri Raisa, Sheikh Said, at samantala, nakakuha naman ng 20.6% ang BGC o Barm Granda Coalition. Inaasahan itong makakakuha ng 9 seats mula sa 80 seats para sa BTA kung saan ang una naman si Mamintal Rakiin Adyong III, Amira sa Akaria Adyong Rakim, Abdul Rahman Rubil Sangki Manguda Dato, Dato Bimbo Sinsuat, Amil Bahar Mawalil, Abdul Razi Armis Amin, Siti Aisa Lukman Panzara, Dato Ibrahim Sinsuat Jr., Al Mansur Yasin. Samantala, ang Raayat Democratic Party, Bangsamoro People's Democratic Party, nakakuha naman ng 3.7% o 66,543 votes. Inaasahang may dalawang seat na makukuha na sina nanguna sina Lorena Jose at si Abdul Javar Khalid. Ang naturang mga pangalan ay batay naman sa naisumiting ninety-five point 40% ng election return na naproseso na ng Commission on Election. Ang naturang resulta ay posible pang mabago dahil hindi pa natatapos ang ilang mga balota mula naman sa Maluso, Basilan. Samantala, nagulat naman ng mga foreign observers sa mga kaganapan ng eleksyon kahapon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil marami sa mga butante ang tinutulungan ng hindi naman kakilala o kamag-anak na nasa polling precincts. Dapat ay walang sinuman ang maaring mag-assist sa loob ng polling precinct ng hindi kamag-anak o hindi pinahintulutan ng Commission on Election. Maging ang naturang pangyayari ay naobserbahan din ng lente. Ayon na kay Attorney Una Carito sa ng lente.
1: Nasabi yan, hindi pwedeng kung sino-sino ang nasa loob ng mga voting center at ng mga polling stations. Mm-hmm. Kasi saan po talaga nagsisimula yung pagkakaroon po ng pagpigil sa pagboto ng iilan po sa mga botante o yung disenfranchised po na tinatawag natin. Kasi at the end of the day, kapag tukot ang botante, pumunta sa polling stations, sa kanilang mga polling stations or classroom kung saan sila boboto sa mga voting center, eh, hindi po talaga yan, hindi po yan tama. Kasi instead na pupunta sila, hindi na pupunta. Or kung pupunta man, hindi sila papayagan pumasok doon sa loob ng voting center. So,
0: samantala, pinadideklara naman ng UBGP ng failure of election ang eleksyon sa Cotabato City kahapon. Ito ay dahil sa inaasang mababang turnout dulot ng mga naganap na kaguluhan. sa ginawa nga pulong nga balitaan na humarap pa si UBJP. Mahakirekbal at ilan pa nga mga opisyal at sinabi nito na dapat ideklarang failure of election na sa Cotabato City dulot ng mga insidente ng karahasan. Hanggang kahapon o hanggang alas 7 kagabi, maraming mga polling presinka sa lungsod ang pinunit na lamang ang mga sample ballots ng mga tumayong Election Board of Inspector at tellers dahil hindi na dumating ang mga butante. Gayunman, wala pang pahayag ang COMELEC ugnay ng naturang petisyon na ipinasa ng UBJP. Samantala, naiproklama naman si Mansoor Ibrahim bilang panalong kandidato sa unang distrito ng SJA Barm. Opisyal siyang naiproklama ng Commission on Election sa ilalim ng United Abangsamoro Justice Party o UBJP bilang panalong kandidato sa unang distrito sa Special Geographic Area. Isinagawa ang formal na proklamasyon alauna 30 kaninang madaling araw matapos ang proseso ng eleksyon at canvassing ng mga boto. Sa pagkakaproklama kay Ibrahim, formal naman siyang kinilala ng COMELEC bilang halal na kinatawan ng mga butante sa unang distrito sa SJA Barm. Ang pagkapanalo ni Ibrahim ay nagbigay daan para sa kanyang pagupo bilang Member of Parliament sa Bangsamoro Parliament kung saan inaasahang kakatawanin nito ang interes at kapakanan ng mga mamamayan sa kanyang nasasakupan. Inaabangan naman ang formal na pagtupad ni Ibrahim sa kanyang tungkulin bilang kinatawan ng unang distrito kabilang na ang pagsusulong ng mga programa at palasiya para sa kapayapaan kaunlaran sa unang distrito ng SJA Barm. Nagkasagupa naman ang tropa ng pamahalaan at ng tropa ng mga miyembro ng NPA sa sityo Libi, Barangay Tudok, Tibuli, South Cotabato. Kamakalawa ng umaga, ayon sa ulat ng 6ID Philippine Army, tumagalang humigit kumulang 10 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng armadong grupo na nagresulta sa pagkakariscover ng tropa ng pamahalaan ng isang 40mm grenade launcher, 38 caliber pistol, dalawang commercial radio at apat na kaipad cell phones at medical kit at mga dokumento. Muli naman nga nagkaroon ng enkwentro bandang hapon ang tropa ng pamahalaan at ng grupo ng NPA na nagresulta rin sa pagka-recover ng isang M16 Armalite rifle, anti-personnel mine, na granada at apat na magazine, dalawang bandolier, handheld radio at iba pang mga personal na mga gamit. Ayon na kay 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, Commander Brigadier General Ricky Bunayog, malaking dagok ito sa armadong grupo. Anya, isinagawa ang operasyon na nang maingat at alinsunod sa karapatan pantao at umiiral na batas. Hinikayat naman ito ang mga natitira pang mga miyembro ng NPA na bumalik loob na sa pamahalaan at samantalay ng pinatutupad na programa para sa kanila. Anya, magpapatuloy ang 6ID sa kanilang kampanya laban sa mga armadong grupo.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o bilongga gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit ng kasing-kasing, mukhaan siya ba mag-uot siya. Siya kumintin sa bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, nagawaan ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala
3: ng sakit sa kumkuan, kasing-kasing.
2: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ganahan mga piece sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
6: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na kong resistensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
5: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
2: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
4: Paano kay bugno man kay dirud sa muagod din naman sa basakan? Kod. Siap na sana ko. Yaki oil ang gamit karon. Tapos nagainom pud ko og Yaki Capsule ako.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7.34 na ang oras. Dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Jam sa Palmahil.
7: Nilinaw ng Municipal Health Office ng Manay, Davao Oriental na libre ang paggamit ng ambulansya at walang 2,000 pesos na bayad. Sagot ng LGU ang gasolina para sa emergency trips, ngunit maaaring humingi na aktual na fuel counterpart kung kulang ang gasolina, lalo na sa biyahe palabas ng lalawigan gaya ng Tagumat, Davao City. Nilinaw ng LGU na hindi cash ang hinihingi fuel counterpart at bawal maningil ang mga driver o staff. Hinimok ang publiko na i-report agad ang sinumang maninil ng bayad, tip o anumang halaga para sa serbisyo ng ambulansya. Samantala, mahigit 180 na job vacancies ang inialok sa mga nagahan ng trabaho sa Davao Oriental sa sinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat job fairs sa City of Manila kahapon. Pinangunahan ito ng Department of Labor and Employment o DOLE katuwang ang City Government of Makati Peso at Provincial Government of Davao Oriental Peso. 7 employers ang lumahok at nag-alok ng iba't ibang trabaho para sa mga aplikanteng pasok sa kanilang kwalifikasyon, kasanayan at karanasan. Samantala, ang unang 4 na aplikanteng natanggap agad sa trabaho ay nakatanggap din ng cash incentive mula kay Governor Nelson Lingginang bilang pagkilala sa kanilang matagumpay na pagkakuha ng trabaho. Layunin ang job fair na mailapit sa mga residente ang mga oportunidad sa trabaho at makatulong sa mga naghahanap ng halap buhay sa lalawigan. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Salmahil nagbabalita.
0: Ginap lang alas 7.36 ng oras. Samantala, dagdag na balita mula naman sa Baganga, Davao Oriental. O balita mula sa Magsaysay, Davao del Sur. Patay naman na ang isang 55-anyos na lalaki matapos itong nalunod sa hinuhukay nitong balon na nagagawin na sana ng water pump o poso sa Purok 2 sa Barangay Barayong, Magsaysay, Davao del Sur, kamakalawan ng hapon. Ang biktimang nakilalang si

0: alias Nal, 55 years old. Kung saan na ayon sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa lalim na pong tatlong po ang lalim ng hukay na hinuhukay ng naturang biktima. Subalit nang ito ay nasa malalim na bahagi, nahirapan na itong huminga, kaya't ito ay nalunod. Rumispundi naman ang kanyang kapatid na si alias June. Habang nire-rescue nito ang kanyang kapatid na si alias Nal, kamuntik din siyang masawi. Gayunman, na-rescue pa rin ito ng mga otoridad. Sa ngayon, si alias June ay nagpapagaling sa ospital. Balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Naaresto naman ng mga otoridad ang isang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog.
1: Usa ka lalaki ang nadakpan dito sa Dakbayan sa Osamis. Humanggi pa higayon ang usa ka anti-illegal drug operation sa mga operatiba sa Osamis City Police Station. Base sa report nga matod pa nakuha gikan sa suspek ang unong kagagmayng pakete nga dunay sulod nga gituho ang shabu. Na-recover usab sa mga otoridad ang usa ka kwarta o guban pa mga non-drug items nga posibleng may kalabutan sa illegal na transaksyon. Human sa operasyon, gihimo dayon sa kapulisan ang pagmarka, paghihap o pag-imbentaryo sa mga nakumpiskang ebidensya at tubangan sa suspek o ang mga kinahanglang ebidensya, susama na lang sa barangay official o local media. Ang gituho ang illegal na droga ipadala ngadto sa Police Forensic Unit alang sa laboratory examination aron makumpirma ang sulod o ang insaktong timbang sa maong ebidensya. Samtang giandam no sab sa kapulisan ang pagpasangat sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 batok sa nadakpang suspitsado. Giklaro sab nga ang suspek giisip gihapon inosente hangtod mapamatud-an sa korte nga kini sad-an. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ginap lang alas 7.39 ng oras at samantala sa dagdagan ng mga balita. Sa mga balita ng pambansa, pinalilipat na ng sandigang bayan na 3rd Division si dating House Speaker at Lady Congressman Martin Romualdez mula sa Philippine General Hospital patungo naman sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas, Quezon City. Iniutos ni Associate Justice Carl Miranda kasunod ng pag-atistigo sa korte ni PGH Director General Legaspe. Maaari na nga palabasin si Romualdez anumang oras dahil sa stable na ang kondisyon nito. Nabatid na sinuri si Romualdez ng nasa 12 doktor bagamat merong mga kasama o merong mga karamdamang nakita sa kongresista. Maaari daw itong obserbahan at bantayan sa labas ng ospital. Isa sa mga pagsusuring ginawa kay Romualdez ang dobutamine stress test, isang medical procedure na pinabibilis ang tibok ng puso ng isang tao na tila nag-exercise gaya ng treadmill. Maayos na rin daw ang resulta ng stress test ni Romualdez. Hindi na rin naman kailangan pa ang ma-confine sa ospital ang mambabatas at kailangan na lamang maging consistent sa pag-inom ng kanyang gamot. Sinabi rin niya na ang mambabatas ay may 30% at tiyansa na dumanas ng atake sa puso sa loob ng 30 taon o 3% kada taon. Na hindi niya nila itinuturing na napakataas habang 3% to 5% naman ang tiyansa nito na may stroke. Bagamat nakitaan nila si Romualdez ng major depression, hindi naman ito nagpapakita ng suicidal intent. Tiniyak naman ang abogado ni Romualdez na si Adi Fajardo, igagalang ng dating mambabatas igagalang ng kanyang kliyente ang desisyon ng korte at susundin ang proseso. Mula Sabado ay nakakonfine si Romualdez sa PGH matapos siyang ma-discharge sa Cardinal Santos Medical Center noong Biyernes. Iniutos ang sandigang bayan sa PGH na magsagawa ng independent medical assessment sa kanya. Nilino naman ang PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, hindi nananatili sa isang presidential suit sa PGH si Romualdez dahil walang ganitong akomodasyon ang naturang ospital. May arrest warrant ang sandigang bayan laban kay Romualdez, dating Acobicol Partilis Representative Zaldico at dalawa pa kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa umano'y 7.44 bilyong pesong kickback. Inaprubahan na ng Senado sa ikatlong pagbasa ang sabutong 13-5-0 ang Senate Bill number 2387 na magtatakda sa ikalimang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Dahil sa naturang panukalang batas sa inihain ni Senador Chis Escudero, magkakaroon ng bagong electoral cycle at magreresulta ito sa pagpapaliban ng nakatakdang barangay at sangguniang kabataan eleksyon na itinakda ngayong Nobyembre 2, 2026 patungo naman sa Nobyembre 2028. Ayon kay Escudero, layunin ng panukala na magkaroon ng mas tiyak at maayos na sistema sa lokal na pamamahala upang maiwasan ang paulit-ulit na pagpapaliban ng eleksyon tuwing nagkakasabay ito sa pambansang butuhan. Subalit tinututulan ito ng ilang senador tulad ni Senador Tito Soto at Joel Villanueva na nagagiit na ang muling pagpapaliban sa BSKE ay maaaring lumabag sa saligang batas at mag-aksaya ng halos 8 bilyong pesong na italang gastos ng COMELEC para sa paghahanda sa eleksyon ngayong taon. Pumasa rin sa ikatlong pagbasa ang kaparehong panukala sa House of the Representative House Bill number 10971, kaya't nakatakda na lamang itong isailalim sa Bicameral Conference Committee bago isumiti sa Malacanang para sa pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Sumiklab naman ang malawakang kilos protesta sa ilang lugar sa Syria dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Itinaas kasi ng gobyerno ang hanggang sa 40% ang presyo ng diesel habang 28% naman ang sa petrol. Dahil dito ay hinarang ng mga protester ang pangunahing kalsada sa naturang bansa ng ilang oras. Ilan sa mga lugar kung saan nagkaroon ng matinding kilos protesta ay ang bahagi ng Hama, Khan Shikhon at Maarat al-Numan. Ayon sa Syrian Energy Minister Muhammad al-Bashir, ang kanilang bansa ay kasalukuyang nakakagawa ng 120,000 bariles ng langis kada araw habang kinakailangan na nang nasa 325,000 na bariles kada araw para sa gagamitin nilang o ginagamit ng kanilang bansa kada araw, kaya umaasa sila na maiangat ang langis para mapunan ang kakulangan. Tiniyak naman ng Minister of Energy na kinakailangan pag-aralan ang presyo ng pandaigdigang presyo sa pandaigdigang pamilihan kung saan nagbabago ang global market condition. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista dahil magkasabay ng ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang taas presyo ng produktong petrolyo kaninang alas 6 ng umaga. Merong 4.31 ang pagtaas sa kadalitro ng diesel, habang 5.66 naman ang itinaas sa kadalitro ng gasolina. May taas din na 4.62 sa kadalitro ng kerosene. Isa sa mga naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis ay ang patuloy daw na kaguluhan sa gitnang silangan. Sa balita sa larangan naman ng sports, tuluyan ang namaalam sa kontensyon ng Gilas Pilipinas nang anihin nito ang 61-105 na masaklap na kabiguan kontra sa China sa huling araw ng elimination sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Walang sinayang na sandali ang China nang maglatag ito ng solidong laro mula umpisa hanggang sa dulo para hindi makaporma ang mga Pinoy. Nailista pa ng China ang 6:30 na kalamangan sa pagtatapos ng first half. Kasama ng China sa quarterfinals ang Bahrain na may 2-1 na marka. Malaking kawalan para sa Gilas ang ilang key player nito na hindi nakapaglaro, kabilang na si naturalized player Justin Brownlee na kasalukuyan pang nagpapagaling sa injury. Wala rin si Kai Soto, EJ Ido, Dwight Ramos, Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Kaya naman sinamantala ng China ang matamis na restback sa Gilas. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Martes, 15 sa buwan ng September 2026, sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina James Palmahil, Renz Sumalinog, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: We are back!
2: Back to the hits.
3: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!
6: Joy!

Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lala.